0: Kung jujit no, may diet na daon sa tanan. At sa makaroon na iya mataro ako niya mga tao no, aga ako niya dump truck, aga ako niya mga nayang nabuli, pero kaya nga rin pada demolish, pero kaya nga rin mga bakante nga stalls nga nag terma mata ako din kay Mr. Chi and Delivery. Okay. So mga tao nga buon sanda para madikonti extra ako niya para sa dahon. So, ako man nahugat doon, Ruana, matanga sa side eh, munisipyo dahil na nga sanda dapat magpanguna ay ngayon sanda kasayod kung siya yung dapit di kara.
1: Ay, anda mataron eh. Anda mataron.
0: Anda kara. Dabun eh, pero iya tabo ako niya, no, mga 25 year ang tao nga dindaga, niya makabulig itang taytay, paghimos, iya manamon na dump truck, nga magabuo ko mga gamit ko si hindi na padayara. So haro man ang role ito ato niya barangay ang dagaw. So nga makabulig man sa ato niya yung kalibo nga mahimus raya nga rin nga mga stall.
1: Asuruin niyo ang karahay tawo nga mabulig ita demolish una agro kinakargahan nga sagakyan it demolish materials.
0: Ay, yes, oo. Oh, siyempre, hindi ako taro dump truck para wabi ako, wa tabi, ano ba ako?
1: What dump truck, Kalibo, ay? What dump truck, Munsipyo?
0: Awa ta ako, gakotana, karon ko na ano matarandang preparation regarding sa pag-demolish. Para akong tana, gin-preparal ko ta, no, para matang, maitapang matay parang kay ang gagaw. So, siyempre, iyara mga tao, iyara ako niya dump truck. Aga, siyempre, sanda ka rin magtao it go signal. Kung siin ka rin, siyempre, andara, sanda ka rin kasayod kung siin na pitampi ka rin ginaanong kabulig sa kami.
1: So, pilambilog ko no, Kapitana, ro, iga-demolish or i-dismantle ngayon yung mga stalls?
0: Ay, ro, sa akin ka rin pag, initial ka rin namon yung pag-istorya ko. Una namon yung meeting ay 26.
1: Okay.
0: Pero ro, nag-firma siguro sa ratong-ratong i-demolish na rin ang mga stall ay siguro mga 20. Wa man nabi ha-contact ro iba. Wabi pa nandaman na-contact ro iba. So ro, nag-firma sa nga kapag-demolish ay ito yung ro, i-demolish makaroon nga agahon.
1: Okay, eh, paano kundi ta mag-firma ro iba nga ron?
0: Ay, waman abin yung dahit, waman abin yung ibang nga rin, ginauna na mo na iwa, wala ka man ga-operate.
1: So, okay.
0: Galing, medyo yung siguro kakulangan o kulabos yung sa information sa mga tal-iya para. So, abay ko man yan, kinatanaw ko makaraya structure, siyempre, sugpon-sugpon yan, may mga wiring, di ba?
1: Sa bilog
0: pa rin. Yan si Kato doon si. Oh, may mga wiring eh. So, haro na mo niya nahugat, makara.
1: Aro, Akil ko, sino kinyuruga kuan? Gaalalay para sa rin niya mga electrical installation ay may power.
0: It should be the LGU, yan, di ba?
1: Okay. Inautaro aton yung mga elektrisyan, ita munisipyo man?
0: Ay, yes, ay katodong siyo, bago man yan yung abot.
1: Okay. Una ni maman.
0: Gakota na, emaw ko, iyaw na ito, elektrisyan. Kasi may wiring. Ha? Okay. So, according mata sa kay katodong siyo, ay, pro MMG, taro nag-contact sa akil ko.
1: Okay. Mama, so, Akil Kurma, maalalay kinyo. Very good, yes, very good. Ay, base sa buwan kung may makuryente pa hindi na.
0: Ngani ron, arangani ron. Arangani ron, siyempre, ma-pior-pior, pero ay ato na niya noon doon traffic niya. Malangman, sa binit, malangman nabira.
1: Oo, ngani. So, rogina dismantle nga stalls, mostly karawa, unoccupied matangani ron. Tatagakot pa. Tagli ka sa printe, gatara ha, printe at MMJ. Wa matatagabot doon sa unahan.
0: Wa matatag sa printe at MMJ. Ramon niya sinamolish.
1: Ay, wa matatag.
0: The rest matay, wow.
1: Agmat sa waman ako nakitang problema dahil nga kagabanan ka rin ay sandaman nga ni naghahambay nga sanda lang ga-demolish eh.
0: Oo, ga-self-demolish matalita.
1: Ay, kanugol man do materialis kung masamad baga? Pwede pa na magamit.
0: Din matangani ako niya nung ako na rin ang matang plastada na gusto na na ako ondro ang mga materyales sa iya man doon truck ang airport ito sa anda kung siin ang doktor ipa ipadaya.
1: Ah, okay.
0: At ito sa business nga ginaubra namon
1: para it sa barangay. So inyo ro dam truck, yes, inyo man tawo, inyo man gasolina.
0: Oo. Oo, ro siyempre. Ay, public service magyapon doon at aton magyapon doon nga ano, abite, sa ano ay aton dang area man na part sabi mo rap Andagaw.
1: Oh, kita nyo lang mga taga Andagaw ha aga pero mga gina dismantle nga nga stall sa ibukon mat mga taga Andagaw ra pero yes, taga Andagaw ro ga suporta
0: ay wa man kita kara katudong budget eh mahimo kon hindi naton da pagsuportahan aga mabaho man abira nga bagay nga kaya nga malimpyo man di kara sandag isan daton man mga vendors say ma hindi sa na malipdan man din sa na magastos man ipagpa pagpaguba dahil wa nasaraw niya ni ay wa ron kung saan ay pero di yung sanda kaya ay aron lang ro ay aro ikabulik ito ato niya barangay.
1: Okay. Oh, matsawa man ito wa man ito problema matsawa man ito problema nga nakikita kita
0: mayad na niya ni ano yung katodong Jorge ay rakong partner si katodong K.
1: Oh, agod niya, agod mga kwan man, makaginhawa man do taga MMG.
0: Yes, oo.
1: Ay, matakan o ba tabi ray? Kano ba tayo nag-request na taga MMG, abi?
0: Oo, kano ba tabi sa taga Tiniyabaw, pasahabot, ano, anandaro, barangay Andagaw nga, atong barangay council nga maghingyo, ong gid, eh. So, pangayaw, kita kami bulig.
1: Sige. Doon malang, kapa, unya, thank you, gida. Thank you, gida.
0: Ay,
1: salamat, salamat.
0: Thank you man, God
1: bless. Thank you man, Kapitana Onyet Tolintin Melgarejo. Kaibahan si Katudong Chi Indelible. Imotro makuan. Ma imor nag-ayuda to in behalf sa ato nga LGU ron. Siyempre, unay mo sa Kalibo Public Market. Agwa man ako dagit ang problema dahil nga kagabanan ko stalls nga ra. Wamat nag-aokupa nga ni. Agaro iba ka ra. Haya voluntary nagahambagot nga sandalang galimulis e kanugod man matod kung masama yung structure nga pwede pa magamit yung mga materialis.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
1: Todo. 10 minutos nagtaliwan sa oras galas 8 o may okay sakwan pa yata kuno ni dating Mayor William Lachica may opening salbo na baka to dingdong. Last term siguro ni Kwan. Oh, last term siguro ni Mayor William nga mat sa may opening salbo. Chairman Albert Binyes nag-opening salbo baka mo ka to? Ko panahon it kasapi. Oh, nag-opening salbo daw. So may part pa ko term ni Mayor William Anay Lachica nga nag-opening salbo. Kato nag-umpisa agin padayon, agin panami pagid aga gin timprano gid nyani kulihing ra rong opening salbo matsa first week daw no or second week it October hay nag opening salbo na last year pero makaron gindungan sa Kalibo Day November 3 manami man para abong activity sa Kalibo sa aton nga founding anniversary.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Alas 8.11, dali lang daw ang hawanan ko na yung mensahe daw. Ako di magpila, hindi na. Kay, nakabalik di ni Mau Arbitore. Arbitore, yun ni Mau. Mayag niya ga, Onjit. Pag sa tanang akanong kapamati, pag-greet ako. Di yun to. Dali lang ginahan na duga eh. Karon ko lang galing balikan. Happy Friday! More power to you. Aga blessed Tuesday today. And God bless you. Likewise. Thank you, Gate. Kay, hama nagkakinaduga dong. Ato yung mga mensahe nagkakinaduga. Kaya, Madam Haina Merced, good morning, Gate. Mahida iton nga adlaw sa tanan. Kay, nang Nora Trasmel Tampos, good morning, man. Nga nag-inom-inom ita kape sa magamig nga gahon. God bless you ng Nora Trasmel Tampos. Kay Bliss Taharan, una sa Hanlod Libakaw, happy monitoring gid sa Taharan family ko no sa Kabatanga, sa Makato. Kay Mr. Manunito Manalo, Wala sa Tabayon Banga, kay Ray Ubugan, mauganong morning. Greet ko si Simon J. Prado, aga Ubugan family sa Estancia. Watching live from Guadalupe, Makati City. God bless you more, always. Likewise. Thank you again kay Ray Ubugan. Eto to, Andro Swalog Jr. to. Good morning to. Mark John de la Cruz. May power blackout ba hinaga? Bilog ng aklan? Hindi bilog ng aklan. Portion lang po. It, kalibo, blackout. Karon ko galing Bato-Batohon, doong mga area nga madugaan ita supply kuryente hinaga. Kay Kagawad, ang Pudyong-Jong Polensyo. Good morning, Gid. Kagawad, Irene Silva Gonzalez. Good morning kuno sa mga kasimaryo na sa Bacausor. Kapingido na sa Sitio Trolley. TJF, walking under the raindrops. Ay abaw, amat nag-walking ka nga mauwan-uwan. Dapat nag-pass ka na yung makaroon. Pero happy monitoring gihapon na. Bisan nga uwan-uwan, nag-walking-walking gihapon. Engineer Bernardo Biray Moises. Kaya Boy Guaps, pasagamat kita sa Ginoo. Gintawaan naman kita at panibagong kabuhi. Agmayadyang nga gawas dit. Patamiyaw ko sanday, asanda sa isat Boracay. Sanday Mark Agroxan, agro mga ungang guwapuhon. Toto Marcos, Toto Macho, ag din malang. God bless you always.

0: Hey friends, ang kay kagawad to be Ariel Milgarejo aga mahugod ang mabuot nga si Kennedy Sablaon kay arbitory ka konsiin man hay rinagang anay imaw ari kay makagwapo kay paring Lionel Valencia Vlogs, good morning pre, una sa istansya Olive Gallardo madam. Shout out ko do kay Bong Gallardo sa Mabilon, New Washington nga always kid nga nagapamati. Sakto da ko o pagakto da transport. Una kay Will Andrade Tambong ag kay Johnny Boy sa minyo. Pinatapos ko na yung programa. Bago report sa JC. Pasaway sa duty ko. Ah okay, sige. Sino pasaway ngayon arbitore? May pinablatter ko na yung makagwapo. Pasaway ko no, sana nga kwan. Sana nga duty. Kaya na Bill Magnumaban, madam. God bless. Kanang Tina Goboy Tambong. Karon na galing ng Tina. Karon na galing rin mong ginapangutana about Makato. Basta hindi ka makatugugan. Tagatangalan ka, Timo. Interesado ka pa pati sa Makato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Awa manit nagreklamo eh. Dumdum ko ani may gapalt reklamo. Ba't sa wamat nagpalt reklamo? Kay Ma'am Nilia Di Jose Repedro. O nasa Ginbaliwan, New Washington. Good morning, Gid. Kagawad Michael Villanueva Solina. Long weekend is coming. Good morning, Gid. Kagawad Michael Solina. Secret. Pag nagawa na galing rong notice of violation, hambawon ko kung ano nga, bukon yak ana, makagwapo. Areng iya sa libas, iba man kuno tag ana kara. May una pa yata sa sangka barangay pagid. Ama nag-inabo, taro mga illegal quarry nga sa banga. Abo tang nag-stockpile sa banga nga wat at permit. Ano sa itong provincial government? Ano ka mo, privileged animal man?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning, amigong Jet. Advance Merry Christmas and a Happy New Year. Likewise, ha. Kapit lang, abirong biro. Martes ay September na. Tres Hermanos, good morning, Jet. Una sa Mabilon, New Washington. Meaning, Jet. Nag-double paro gastos ang awat itaga water district ron. Doon ang epekto kung wa kasunod sa sugundanan. Tama ka makagwapo. Sir Ed Sabal, happy monitoring una sa California kay Ma'am Puli. Kagawad Kennedy de la Cruz Sablaon, good morning. Kay Ernie Feliciano sa APL Minisahon, doon sa Kulabnog, Palaybatan. Ma'am Salome Solina, Sorilla Villanueva. Joy Paul Friday, God bless, una sa Rome, Italy. Ang pagkatanda, may opening salbo ta katulong jet si Tita. Oo ko no. Nalipat ko eh. Last term ko no ni Mayor William, nag-umpisa rong opening salbo. Time ita kasapi pa. Gagin padayon ni Mayor Socro. Good morning, Jet. Mauganong agahon. Pa-shout out sa mga taga-Ganson. O nasa Hamindan Cafe, saling kay bungsong nyo sa Marikina City. Beautiful morning everyone. Peace in your mind and God in your heart are more than enough to start your day beautifully. Have a wonderful day to all. God bless and stay safe everyone. Thank you, Gid. God bless man ng Rolin Guyo Tabor kay nung Noelo na sa istansya. Madam Chili Tempura sa Thailand. Kay Marumar. Nagapamati ko no, ga-overtime sa Capitol Building, Provincial Budget, Paco PTO Tourism, ag mahugod nga si Fritz Rapis, nauna pa imaw naka-time in, ag mga naka-duty sa Capitol PCSG, Provincial Civil Security Group, Provincial Civil Security Group, si Assistant Supervisor, Security Guard 1, Bernard Lumbad. Security Guard 1 Team Leader Rodel Maravilla. Ag Security Guard Marcinio Sistorias. Ag Delfon Chodosyo. Sino pa? Kay Nap Mijares. Ag amon nga mabuot. Ag mahugod nga hipe. nga si

0: Adam Motos Security Officer 4. Itato niya Provincial Civil Security Group. Una kay Marumar sa Kapitol. Overtime ko no. Kay Ma'am Blinda Taay, happy weekend. Arlon Francisco, una sa Lagatik, Parula sa New Washington. Abo Sanday Jet nga may mga stockpile. Kagaban puro politiko patag-ana. Alin sa partidong tibyog, maganang laban gid. Aka maganang laban ni dating SB Jusel Rata. Makagwapo. Good morning sa tanan. Halin sa Singapore kay Skyler Chan. Salot kay Kapunyet. Unyet Belgarijo for Mayor 2031. Pwede. Kay dating SB Longlong de Asis si Tabas. Kay Mayor James, nga kaina pa nakatabid ka ton. Good morning, good. Mayor James Olanoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kung tanang politician, pero kay Kapunyet, Surebol, Aklan, nung pinakamanami nga probinsya. Pa-shout out, Jed, sa Nabitas, Lumansya, o mga 8 City Builders. Alin kay Gavin Her... Herhotolios. Mag-running ka, ma'am, ita pagkamiyora. Mouli ako ag mabuto kimo. Hamba ni Skyler Chan, Kapitana Unyet. Kaya Kap Yopemio Tim de la Sena, good morning, get more power. O nasa Poblasyon Makato, kaya SB Nini Nerly. Kay Soto Jan Rone, nag-release it bugas ko Wednesday sa Pastrana Cabot Court for PWD. May una pata na PWD na wata na listah sa makabaton na ristrado man ang kotana, ang ba ni Soto Jan Rone. Don't get me wrong, kasama ba gadong empleyado at munisipyo or GO sa makabaton at bugas? Sandar makasabat ka ron, Mr. Maui Samson sir. Di ba, una ka sa PWD, ikaw rong focal person. Roma empleyado daw ita munisipyo, kasama ba? Ha? Pati ko ng mga job order, kasama ba sa bugas? O, nagapangutanaw. Abot ang nakakita nga may mga bit-bit niya bugas ithapon. O mga empleyado or job order, just asking, baka nagkamali lang. Di ba doon nabilin karon for calamity na dapat? Pasabat na sa ito nga kwan. Taga local government unit. Sino barong in charge ko rin bugas nga na? MSWDO. Ha? Pwede ba daw ang job order, employee? Aga empleyado gid ita munisipyo nga magbaton may ita bugas nga ra para sa mga PWD. Dapat ipasabat na tunda. Kay Tristan Wyatt Gulay, med nga agahon man, mayong aga. Madam Miriam Ponce, medyo November 3 man do opening salbo it 2019 hingan. Hindi ko lang matandaan kung November 3 gid man. Pero ko tayo mabini Mayor Joris ay matsagin na to timprano patanan dat Oktubre eh. Kung November 3 man 2019, thank you gid sa information Madam Miriam Ponce. Kay Manolito Manalo, good morning gid na sa Banga. Abaw sa akon nga anti kumare aga kagawad Nancy Soto Season na sa Tambak. God bless you always man. Aga sa Manog Kapitan nga si Kap Uno Season. Kay Toto AJ Villanueva Hawod sa mga tagal laging Banwa Esto man siya. God bless, ag more power gid. Una kay SB Lilin Hawod, aga Chip Noel. Pagrit ako kay Sir Juan Kawaling, ita good morning. Joan Kawaling. Good morning daw, sir. 5 a.m. pa ko rin mawag pamati, Kimo. Adaw-adaw rin mawag pamati. Si Sir Johan, tara, Johan. Bukot Juan Kawaling, di ba? Makagwapo, Johan Kawaling. Mampuli Sabal. Thank you, gid. Una sa California. Kay Flory Perica Blanca Patricio. Good morning, man. Kay Sir Mario Toria sa San Francisco, California, USA. Una man sa Bulacan. Sa Lulumboy, Bulacan. Happy viewing. Sir Roger Delgado Macabales. From San Ramon. Pero ito makaroon sa Lulumboy, Bulacan. Bak, kapabatsyag, kakabuhay ka man. Nagpabatsyag, kagawad Robert Luis Cahili. Good morning, gid. Nagakapi-kapi habang nagamonitor sa programa. Sa Katipunan, Binaliw Point, una sa Burwanga. Good morning, gid. Kung sa libas, posible. Posible. Sa iya sa sityo Lagatik, gabayad sa natlinya. Good job, MKWD. Aba ni Aaron Francisco. Daya nga si Mayor Matrot Cavite ro, mahambay nga best mayor. Direkta sa tawo rong serbisyo, bukod at pili nga individual ro nabuligan o kon depende kon mauna ka viral do gid nabuligan. Dapat gid man wat gid pili sa pagtaod bulig. Dapat gid man baka gwapo. Dapat wat at ginapili wat at partido sa pagtaod ayuda. Dapat pag qualified qualified, pag disqualified disqualified dapat. Di ba nga Dr. Jones? Mukhang di kapanipaniwala ang MKWD na yan. Magaling lang sila yan sa paliwanag. Diyan lang sila magaling magserbisyo pero wala naman sa gawa. Dati pang problema ang MKWD na yan. Postman kita next year, ganun pa rin serbisyo nila. Paputa ko't kuryente. Ayot bayad para maputa niya't kuryente, Dr. Jones. Kaya Onsoy Tolentino, good morning, Ed. Una sa New Washington, Akron Riders Club, in WARC, Founder Ronel Tolentino, it Mabilo, New Washington. Sa gihapon, padayon sa pagbulig kay Joe Marie Abad. Oh, good morning, man. Yaman sa A. Cipriano Road, istansya. Sa amon, Ed, nga likod, dong stockpile, it mga Garcia man ko, no? Matsakan o pang ginarinreklamo ra. Oh, permiso daw sa pumuguyo, no stockpile una. May mga senior citizen siya, nagaminasakit, ginahapog, may unga iya, gakugo. Ganun ra, gakugot, magauga, itbagas. Huwag init aksyon ng barangay, i-report ang namon doon sa Menrog sa DNR. Kung di pa maksyonan sa gamat, ay kung may permit, matayata ron. Parang may permit yata kay Garcia nga ron ng stockpile una. Kinidi sa Blaon. Pero nung lugar, residential area be, abo nga mga panibagay, dapat tanawon dat aton nga local government unit. Rung area ana nga nahamutang rung stockpile, pero rung stockpile yata nga ron, matsa may permit. Pero ang lugar, din do problema. Abo nga mga panibagay. Din do mabuhong nga problema. Gin baka matanan daron kagawad mawi. Tig 20 na bugas. shout out lang kay Kapitan Francisco Tampos sa Kalimbahan. Sa inyong pabaili kami nga wa gilit gulo. Enjoy manong tanan, happy fiesta. At 28-29 disperas kay lima karon. Haling kay Ernie Feliciano. 7:30 pag-start ang programa. Jet 5 AM gapamati o taimaw. Ay gapamati mo kay katunong Judel doon. Kinhambay naman. Nga agahon pati mga pamati. Share ko lang, manami man doon Akano News on air. More on sanda sa pag-dissemination information. Sample yang yet about sa minor correction it name without going to court to file an administrative petition for correction. Ginaingan nyo kukunta ro mga pilawaklanon nga mamati program for more developmental awareness. Ito, pamati kay ito makagwapo. Pwede ka man igto magpamati. Pili ka lang. Ano bang oras doon na nga ron niya? Abo abe ng programa ron eh. Abo ro programa na nakaroon. Ay, una ang tanan ro mga the best nga mga angkorman. Mga journalist nga mga pinaka the best sa aklan. Una sa INC. Oh, nakay Kuya Noel. Mga veterano. Una uta. Naon ka na. Ayos mo nun na ron. Manami manuna ron, di ba nga Kuya Nobel Kabobos?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ito mga kamong daywa ni Arby. Ito mga kamong daywa ni Arby Intra, makagwapo. Ito sa INC. Manami, para mas masadya pag ito INC. Ito kamong daywa. Manami kita siguro. Di ba nga dong?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 8.29 sa amon nga pagbalik, ha? Standby! Si Mr. Nyevin Makirang, update ko rayang reopening ito Dumaguete Port. Pagkatapos siya magkara. Oras, alas 8.29. Hatod Ginyot Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. abot kaya nga pamparelax, Gold Eagle Beer, drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
4: Kapin

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako

0: Pioneer Beer Products. Intra na! San Miguel Pilanin Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: DTX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: Araw-araw,
1: bibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulang.
4: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa mananip game,
4: may free collagen.
3: Ang guta tayong
1: kapa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain.

0: 5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning ulit kay Madam Charlene. Privileged animal, my word of the day daw. Ag sa mga staff ni Aklan First District Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Ag, arangani, nagpamati mo eh. Listening from Rainy Manila. Good morning, Jujet. Happy Friday. God bless you and your fam and your program. Thank you kid, Congressman Jess Marquez. Nga nagpamati makaroon sa maugan-ugan daw nga Metro Manila. O, aras si Bagsik ni Juan ay ang corman man day mau ita iin si Makagwapo. Salamat gid kay Makagwapo. Developmental news siyang rong Aklan News Channel. Wa nagabatikos. O, developmental news siyang kunosanda as Aklan News Channel. O, yaga pamati or taga Aklan News Channel katon makaroon. Hindi na ako igto Makagwapo. Abon sa daigto. Ito si Bagsik ni Juan. Si Toto Recto igto gun. O, si Katodong Che, may programan igto. Si Kuya Noel. Si Tay Conrad, igto man. Si Double Alpa. Si Nung Allen, igto man. Si Lieutenant Matwakan, igto man. Mga vlogger sa Aklan, may mga program igto. Ito ang sanatanan. Hindi na ako mag-intra igto kanda. Ay sobra-sobra ang sanda igto. Di ba ka? Di ba makagwapo? Tonto kagid arbitory. Kay Bis Cristobal, good morning gada. Una sa pamilya del Pinda, baga Tupas, Laos, sa Poblasyon Batan. Aling kay Vince Cristobal sa Laguna. Dali ang habalikan ko ang ibang mga mensahe. Ay yung sa linya naton si Mr. Nieben Makirang. Sir, good morning.
2: Yes, good morning, Jujet. Good morning sa kanan yung mga listeners sa imong programa makaroon ng agahon.
1: Ibagin man do manong ISP member ay nag-aos, nag-speech ka daw kami. Nag-speech ka daw kami. Speaker ka daw sa iba eh.
2: Oo, sa amon. Alma mater, invita kita ng speaker. So, ano ba? Kami yung pakimato ni Board Nelson at Board ano eh, Solidong.
1: Aw.
2: Nari eh. Ay,
1: mga kwan na.
2: Patropa ba natin?
1: Hambangan ni General Titoy ay nag-amat-amat ko yung kunot pahaom. Para sa ISP. Sir, madayon baro aton nga opening it Dumaguit Port sa September 18. Ano rin mangin set up ka ra?
2: Well, una-una, no, just to update lang, no, Jujet, regarding sa opening. Actually, nga mga nga, just sa ay update na to na nga do management it Carlite Shipping. Andag ito nga general manager na istoryan nyo na to just to update and follow up ano na status. And nagkawin mo kakon it date September 18.
1: Okay.
2: Kasi ero sa bilog din ng barko ay nasa Cebu pa ginaayos mananda. Usually pero Starlight nga na ay sa babo ng barko ay ginaubak ay binanda karoon na gina redeployment karon na gina-dedicate at ang dasarong operation. Buong ba ron it na buong may ispiyak, pero muspiyak buwan. Para ro andat ang marketing strategy. Agon do client mata ay makatao to sanda it assurance nga may biyahe at tuwing sa schedule nanda. So, most likely doon ba andang nga setup kung mag-operate o mag-manage sa mga shipping company. Since so, arang shipping company ay ano rin, mabaho na. So, abo alam ng deployment sa Mindanao. So, habang kakon ay inahanda ng darubar ko para i-deploy niya. And that's why ro, September 18 is tentative, no?
1: Okay.
2: Meaning, ano pa ron, may changes pa just in case lang. But, itawag yung makatunik date para for that operation nga mag-abot. That's why ang bawa na informing na you have to prepare all the documents, the permits, you have to secure permits, everything. And then, naka-istorya komando atong Ipig Post Authority, Port Manager, Itiloilo, sakop din na nala. Gumunga nila na ba, sir, pakitawagan na lang Starlight to give us information at the same time, write a letter. Kasi usually, kalindi, pro barko, bago rin magkaroon it deployment o may biyahe, ka-request for berthing allocation.

0: question. Harapan nila ba before yung subject report.
1: Okay.
0: Na any vessel na gustong magbiyahiya, na secure yun ba ita clearance or allocation o berthing allocation nga oras nga lang na request ko ay available for the docking. So that is the first step. Once nga sa bilog ka barko gusto magbiyahe, ang anong barko doon, ang anong oras doon. So aron nga buta sa letter. Once nga may submit doon sa management at port, then may issue ato nga port manager for an approval to ano approval nga para ma-submit it shipping company sa marina for the approval marina. Kasi most likely sa umpisa meron, huwag rin yung mag-franchise. They will give you a temporary or provisional permit to operate.
1: Okay.
0: That is only 6 months. 6 months, no? Natawag at 6 months karon para lang let's say temporary mo. Kasi ruta meron eh. Di ka pwedeng pwedeng mag-ano. So, doon na ro, ginaano nato, gina-explain na nato para ro proseso sa era nato. So, that's why ro, sigat ang follow-up na to make sure na ro, tanang yung dokumento, secure a permit, palanggay mo, sito tanan, para mapadasig imaw. Ay, actually, madali man ako permit sa marina nga ro, ginasyon yung kita ng dakaw na during the time our meeting eh. Na madali laman ang marina, sir, basta ta, may birthday allocation kita.
1: Kung sa mga aeroplano so, na ay parang landing clearance, di ba?
0: Yes, yes. Hindi ka magiging mag-landing without first informing yung ano, ro'y mo nga destination.
1: Oo.
0: So, tawang kat'y mo karon eh, tagdataw na sa iyan sa barko ay berthing allocation, meaning may space kat'y mo. Pag-abot mo, may imot ang dungkaan. Parking, pwede ka mag-dock, pwede ka mag-unload. So, kung waaron, agro-oras. Kasi oras sabi nato sa port nga, unlike dito sa jetty port nga, oras nga every hour ka may gaabot ang barko or every 2 hours may gaabot, no? So that's why, iya ka rin, since nga solo-solo matimaw, so definitely, ano doon, wala siguro problema mata kita ita, schedule o oras ipag-abot just in case yung mag-busa na ita, ita birthing allocation naton. So, doon, no? Madali man naman doon. So, preparation na naton sa ground. Actually, last week ay I think last ba Monday ba yun, nagtong kita sa Port of Dumaguete, nag-inspection lang. Just ano lang, telephone, nakibahan man nato, nag-abot niya do, representative man, it light shipping, no?
1: Oh, kasi ang adlaw.
0: Yes, oo. Oh. So, nag-abot ni Maui, randang officer na kita light shipping, maybe by next week, randang kita nga.
1: So, iba mataro Starlight, iba mataro light shipping, ha? Iba, magkaibang kumpanya na sanda?
0: Magkaiba, magkaiba.
1: Ah, okay.
0: So, nag-agtoy, ha? Gining ano naman ni Maui, dahil ro, ang daming purpose pag-agtoy ka rin, ha? Dahil ro, commitment nanda during that time of launching of light shipping, iya sa Katikal Jetty Port during the launching or pag-inugaral, the one of the topic na na-discuss during that time is the opening of the Dumaguete na butangan ng that barko. That's why the congressman, Jovenel Flores, discussed with the marina administrator and also with the owner, Mr. Jun Lim. So, ginano din ni Congressman Jovenel, no? Ginano sa during his speech. No?
1: Gin-request ginana.
0: Regarding sa ano aron. So, doon. May letter yung kita na padala nato sa marina regarding the opening of the Dumaguete Port. Intended that as a light shipping doon. Dahil gusto sabi light shipping ay makaabusan na ito dito sa ano, kanya-kanya manabiro mga shipping ano, sa ano, kung may endorsement o what endorsement. So, doon ano, kita kapangayit endorsement. So, letter nga ba, nagipadala nato sa marina, nag-reply kagina na marina and they will refer it to the sa ano nila sa maritime team. So we wait for the approval pero parang ano na lang yan formality because previous team ano mataroon na yun Dumaguete yun eh nagiging ano mataroon pero ever since ito mga barko no iya sa western Visayas. So doon yan no the presentation and then preparation man nato mag story man nato no di Dumaguete Port at huwag maano siya da, ano ma lang, i-clear yung tanahan, lidyan, mapigtuwas ang dami, total makilalis yun man.
1: Ano paro dapat ayusin aton nga mga parking area, aton nga passenger terminal, okay na ba?
0: Aro, Pasig Terminal, bangko lang kuwan ka to. And mabutang man kita it TV and internet, no?
1: Okay.
0: Pasamat man kita sa isa malaton nga company sa Halibong nga nag-sponsor man sa da it internet and TV for our guests. So, okay ito ron, anytime mapag-request na ito, and then...
1: Matsakilaga ko takong anong kumpanya, matsakalibo cable dun eh.
0: Yes, ato amigo man doon. Ay, willing ka lang. Supportat akaton man sa mga
1: pinto
0: na ikamayad ito ato niya.
1: Sir Cedric pa, supportive, gid ba siya doon eh.
0: So, una taro, ready anytime taro, pwede na na-install yun doon, no? Bangko, ano, wet lang na nato, under aircon, install na lang. So, ano lang.
1: So, ano ro kuan nga to? Ano ro 35 million nga budget para sa passenger terminal?
0: I don't know, medyo kapi-kapi.
1: Ano ro 30, paalin ro 35 million nga pondo para sa passenger terminal nga aprobado ron?
0: Ro 35 million na ron ay we have an repair doon, no? It atong yung terminal. Bukong pataron, it na tawag the whole new building, no?
1: Okay.
0: Repair and rehab. So, kasama di karoon ang opisina na sa second floor.
1: Oo.
0: Medyo dilapidated yun.
1: Dapat ayusin yung gid.
0: So, ginaano man ato, no? Ginapalopan ato para within the year, maumpisa nyo ni mag-detail, ano? It repair. And nagpangotan man kita, ano ro mga pwedeng ma-assist. Pabulig ito sa government, especially sa manpower, pwede magkakaroon pa kayo kay GOB just para lang ma-maintain the cleanliness, no? And even sa mga security. Ang importante dito lang sa barangay, pero collaboration at natawag na buligan ito atong agency para matuloy, para matala sa pumuyo na pinaya sa Eastern Side nga maumpisa.
1: Sa servidore nga quartering, as in oro, gakwan, ma-manage province, PPA?
0: Well, for the meantime, since the PPA controlled the operation, ano ta PPA dot?
1: Okay.
0: Sanda ka ma-hire, sanda ka ma-buol, mga quartering, mga...
1: servidoring?
0: Yes, servidoring, mooring, kanan. That is under the PPA, ginahawat lang it, natawag it, port of manager ng Lilor o approval lang ni GM regarding sa natawag na clearance lang para to hire people, no? To hire people para sa operation. So, do you know, and ito, sabili pa natin din na tarawaman do one-stop shop, no? Kung siin, ano, talang kasi nakita natin kung ro area pasuod o kadalan pasuod support is masyadong animal, masikip, no? Medyo mahirap lalo kung may tracking kita ay malisod doon niya, makasod niya. So, may isa matang private camp, private owner na may anak matang lote. So, i-volunteer niya, i-paano matalaan ng ano lang, and then mag-hard sanda it, mga management. Ano. So, ito katulatong ticketing, no? The one-stop shop ticketing, issue one stop ticket for the vessel, and the same time sa mga terminal fees, and then may parking kita, and then may mga stores solo na kung sino matamagrinta. Dahil gusto natin, one-stop shop imaw, unatan na ng transaction para pagsood mo sa ato niya terminal o pier ay may ticket kompleto ka ron. Ibig sabihin, dediretso ka uti mo. So doon ro, set up mga maging plano natin para magiging organized imaw, bukong doon ka chaos ba nga magulo yung mga idadwat niya, makaroon ng setup po. So, doon yung mga preparation nga gusto natin matabo.
1: Kung what changes nga matabo sa September 18, dapat before 18, nakaset up po tatanan. Bisa, madayon yes, man o rindi, sa correct. September 18, dapat okay tatanan. Planchado na, nakaplastar gun.
0: Yes, that's correct, no? And that's why nga ni, kung a week siguro before the 18, kung ano man ay, we will call, for me, no, we will call another meeting para just to get information on all concerned agencies, no, and stakeholders para in preparation. So, from time to time, coordinate magkita sa mga shipping company, ano pwede na mabulig para kung ano man sa mga information. Ay kung gusto mag-meeting sa mga network na to, mga forwarders, mga ano nga lang, mga tracking, mga buses nga i-offer kanda na dumagit, ay ano ron, nabutan na to schedule ron para sa meeting sa meeting pa karon nga lawara nga mga concern nato nito mga overloaded or heavy duty heavy loaded trucks ay iyalat nato ni Butang sa Dumaguit
1: sa Dumaguit no?
0: Para to decongest at the same time safety net man itato mga sakyan while traveling kabingan ni pagbiyahe ko pabalik at alas 9 po grabe ro mga sakyan kababo ito gapinarking ang sa gilid kasada kung maugan pa be so mga nero nga sabi lo kita ron nga mano nato nga safety ro mga dagano nato especially sa gabi no kung halikat yung sa Boracay kaya travel ka yung minat adi ko na mag-depart katasanda sa gilid-gilid o manit mga safety device or mga devices nga makita mga una sanda so nga doon yung mga nakikita natin nga magiging ano ba ano sa mga travelers o sa mga commuters so we encourage yung mga daya nga mga heavy loaded heavy duty nga lang ang mga cargos nga yun lang anay sa
1: yata, sa Dumaguit hindi na sa Katiklan
0: yes I think yes, to limit na ito na goda, maano na ito, raw marketing na nanday na may butang mangyayaga.
1: Pero sa 18, ano ba rin maumpisa? Ro passenger vessel, anay, rumakwan, mauna?
0: Actually, ro Starlight, patakaw na gambang September 18, senda. Ro light shipping nga ron, medyo random plano, once na gugat pa lang sandara at response from Marina, and then once Marina approve do gitsulat ni governor nga process do yon that's the time na yung light shipping anytime pwede yun sa magsugod because so anda do sa letter naton ay ginbuta nga dito ka to nga so andang request no it light shipping ay makaroon na de they have I think four times iya sa Katiklan
1: okay.
0: So aron yung gap na ron nga adlaw will be here in Dumaguit. So meaning, may daywang biyahe siya a week iya sa Dumaguit and then maybe 3 or 4 times iya sa Katiklan.
1: Sin do biyahe? Sin maghahalin do biyahe? It barko nga magadungka sa Dumaguit port? Do initial nga kuhan nga biyahe?
0: Do biyahe it, more on Batangas to ano?
1: Batangas, Dumaguit.
0: Oh,
1: okay.
0: Batangas Dumaguit via Romblon. Yan ang isang mga ruta nandang gustong agyan dahil kung tinaon mo binigong sa mga paron from Dumaguit from Batangas diretso ron. So may market man na sa
1: Romblon. Pwede ka magdagat sa kakyan, di ba? Kung saling ka sa Metro Manila via Batangas, pwede ka magdagat sa kakyan pagtot Aklan o pagtot Panay.
0: Yes, roll on roll off doon, may ano timaron, may rolling cargo sa mong karga, pasahero. The capacity is almost 700 passengers, no? May mga cabin, and then may mga first class, at may mga ordinary man niya accommodation, aircon. So, the same man doon, ato niya sa Katiklan area na roll on roll off type imaw, may mga sakyan doon niya inakalga. Pwede kitin mo dati yan, going to Manila, via Batangas, the same manner man, pag-agto kaya sa Aklan, na pwede mo madalay mo si Aklan.
1: Pilang kabiyahe, Roa Anay, ta Starlight, pag makaumpisa na sa September 18?
0: Pilang well, kung alimbawa dun niya, Ro Starlight ay may andaw nga dedicated nga barko. Pero atong karong kandang naging na ano po pwede masig 2 or 3 times a week. Ayun nga, just for the start lang kasi we understand naman na sa simula medyo maano parang sa marketing at ikaw kailangan mo tanga. Siyempre malulugi mo sa dakong umaman sa dapasero kung makabuusong dat mga 60% to 70% of accommodation, that's okay. Hindi gin maabot na baka sa 2030, malulugi ka man si imong krudo. So, ginabalansi man doon. And that's why kung mas possible, kung pasahero matago, mga travelers or mga tracking na rin, they will schedule, no? Actually, kung mahaling ka sa Mindanao or parting Cebu or sa mga location, gabuking sa dalagi doon. And sometimes, ginabunan daro mga barko na may connecting man sa ibang mga islands para sa pag-abot nanda, may andang sakyan. So, matter of ano malang ron, Rajojit, kung paano mo...
1: Kung sa bagay, kung naburong abor pasahero, gadugang man sa natabiyahero, halimbawa, December, January,
0: yes.
1: peak season naton da. Yes. Adyatihan nag sa Boracay. Yes. Ag mahayro pa masahi turplano. Nga ni Rui Bakara, mas piliun nga magbarko kapin kung nga may anang dagak sa akyan.
0: Yes. Actually, kung anor demand it aton niya operation do yung malanday na tanaw. Mm. Siyempre, ginabalansi man na karon the number of passengers, the number of vessel or vehicles and the carga against man sa andang mga sakrudo. Kasi nabalansi man na karon. So, yung kakon, for the start, eh, mas na niya na twice a week lang anay para mapamiliarize yung kita iya agol. May schedule man nato na itong oras na pagbiyahe man. So kung daiwang barko ang lagabiyahe, then we have that choice sa anong adlaw kita magsakay. So at least, kung makaramatabo, everyday yung ratong niya biyahe just in case na to shipping company do mano mag-handle ito operation na nakaroon sa demand report. So,
1: may haman ko do, may contractor yung nagpadagat mensahe, way. Hamad contractor. Hamat di lang pag-i-transfer tanan nga ruro sa Dumaguit Port.
0: Well, hindi man ni mo maano, pero ano ba, kung tanaw ni mo, ito nga, ito ni itaw lang the information, ha. Nautical Highway, abe, sa connection ka rin, kung makikita mo sa mapa, we have an Western and Eastern Nautical Highway, which is during the time of Gloria Macapagal-Arroyo as a president, the connectivity karon Batangas, Mindoro, and then Katiklan. Yan ang Western Nautical Highway.
1: Mm-hmm.
0: While in Eastern, Bicol, no, and then Samar, Tacloban, Cebu, yan yan, hanggang Mindanao, Casiargao. That is the original Nautical Highway.
1: Okay.
0: So, nung time na ang tugo pumasok, actually, inaproba natin naroon ro Batangas direct dito Katiklan.
1: Okay.
0: Dahil andang nga ang bagay, hindi pa kita kasulod sa Nautical Highway. Maagi pa ta. Haman na diretso kita. So, sabihin lang ron sa mga argument before na ano ko nga do maging set up abe ay siyempre, kung ako the experience before na nagbiyahe ako, paborin mong tatabo ka, biyahe ko umat, it will take you 3 hours from Dangay, Mindoro to Calapan. Sa biyahe din tabo ko umat.
1: Okay.
0: So, kung tanaw mo, it very hassle sa mga commuter kung masasabi ka. So, the idea is of the tugo, the first kasi ikaw nag-apply the tugo, inaproba na ito doon dahil nakita ko rin kung connectivity. Kung may sagakyan ka, matugod ka tiyan mo ito, 12 hours na nang biyahe, 10 hours na nang biyahe. So, makapahinway ka pa, makasave ka pa sa krudo, gasolina, at makatugod ka pa. That's why, tanan yung biyahe, Batangas to Katiklan, roan na kang category it barko is merong lying. Ibig sabihin, may mga tama, may mga kwarto. While the Dangay, Mindoro to Katiklan, only 3 hours travel time, ano ka tayong pungko kagatiin mo, sitting,
1: raanang hindi ka setup. Pwede ka tugit konbinyente.
0: Yes. Oh, kasi, sa classification na biit mga roll-on-roll, may mga kategory ron, na beyond 3 hours or 4 hours na ron, hindi ka pwede yun sa mga doyon yung mga ruta.
1: Okay.
0: So that seems that this is a 10, mga meron ro manger nga Batangas to Katiklan nga biyahe. Roana ka ra nga isa 10 to 12 hours hanggang doon. Pero ano ka, sleeping ka, may hugban ka.
1: Oh.
0: Pero kung lumampas ang karon, may ibang karamihan ng kategori. So, iba karon bahaut ang barko ron, mga nasa 2,000 to 5,000 gross tonnage yung maroon.
1: Okay.
0: You can have travel from Manila, Visayas, Mindanao, like tugong mga magko. So doon yung mga category or classification it barko, why nga una ro set up it na to nga nautical it aton nga gobyerno. So una ron, so ro hadang dumagit nga lang, gina request lang natin na because of the demand no, gina request nato nga magdito Batangas because of the demand, mga nila ginacompute man da karon number of hours of travel. Kasi baka naman sa Dacon Mapillon, kung it beyond 20 hours, hindi yun siya pasok sa kategory na magbiyahe ka. Because umampas ka sa oras. So, ang natanaw rin it, Marina man, it be justified. Mga nga rin nga, naproban ka ng daro katikla niya ron kasi sa bilog di ko na natanaw ng daro needs it ato niya mga turista turism na daro katikla ni gateway to Boracay. So sa bilog ron nga we can bring more tourists niya Batangas directly kaya kita mo ro kabuan ka sakay sa Tugo masing sa ano eh kabuan ka ron every summer mga grupo-grupo instead na mag-aeroplano gabarko
1: lang ganda
0: kasi iwan na yan ang dadang si Akin sa Batangas we will travel to Katiklan via Tugo bago sa Boracay pagbalik ganda the same man ito radag si Akin sa Batangas so very seamless you know set up it operation it anda na pagbiyahe so that's why ron sa akong at personal nga doon yun na ito because of the tourism. So ro ano kara dumagit po abi iba malaana kara nga ano eh is already yan mo sa tungaw ni mo itato niya ano so mga meron nga gina very accommodating na karon do ano ro marina yun na nasadihan na daron dahil kung ano ano so with the endorsement of our congressman and the governor eh may ano mataron nakita na ro demand because of one justification is natawag natin nga congestion in the Katiklan port, no? And then secondly, safety, road safety during night and pag-travel.
1: Oh.
0: And then this even loaded yung mga sakyan. So, doon yung mga justification yung sabit natin ni Governor sa Marina na we have to open Dumaguete port kasi halaro mga reason na kinangan natin nga i-inform kanda nga butahan natin. Besides sa it will take another 2 hours siguro difference sa Batangas sa Katiklan and Batangas Dumaguete. 2 hours lang difference. So that's why may mga ruta sa Danga Agyan to justify din yung Romblon. Kasi it will connect and to get passengers, no? Ano meron eh? When it comes to marketing and process, kailangan may buwan akong passenger para man to ano man akong ginasto sa akong gasolina, crudo, whatever, sa araw niya, no? Connectivity agaro no tikalay mira ga kunikita every islands. So as much possible gabi me to connect para ron to lessen the expenses it aton nga mga pasahero agod ro imo man ba nga ikaw yung sa Romblon ko wa ka tagagay balisod ka man travel man to Pasikatiklan man to ka Mindoro bago ka pa man Batangas pa Manila. So that's why gina-open ba Romblon nga ron Ujungan para connectivity na Romblon area hindi man senta ma ano maiwanan ba naman na o hindi sila makakonect na natawag na connectivity. So that's why gumiyan ng karong ginaobra para as much as possible to connect everything. Ngayon makaroon, open do mga island kung paano mag-connect to transport our product. Ika namin ay meron ginatan ako karoon na todo nga Jojet, no? O ikanamit isang probinsya, ikanamit isang Kambanwa, para kung paano nanda i-transport at ang produkto. That's why sa bilog doon nga gina, ano man ni Governor Joe, eh, atong produkto iya, like in Dumaguete, atong nga rin mga seafoods, product, na imaydagaman nato sa Metro Manila o sa Cebu in the future para at least no economy o negosyo man itato niya, may transport man ato. Mm. Same manner, mahali man sa Manila, kung ikaw may imong negosyo iya, mga produkto na ginabakaw mo man sa Manila, by ikargani mo sa trucking, isakay mo sa van, kay dire-diretso ka ron. So doon yung mga ginatawag nga sa economy nga, kailangan demand, no? Supply and demand, ma-provide natin. Especially sa pang-tiempo natin, sa bilog, transport pay na ito, mga kapataas sa aeroplano, mga tinkero travel sa kalibo. So, sa bilog ang ways of consideration, itato ni gobyerno, lalo ang marina, na i-open lang para ro commuters na ito, mga aklano na hindi sa damalis na sa pagbiyahe.
1: May gadyote ko nung mga taga, like taga Bayabi, Bureau of Animal Industry, mga taga Bureau of Quarantine, mga taga provincial vet na ito. May mga nag-duty una karon. Siyempre, pag may cargo kita, mga kasapatan nga gagabutan niya, may kwan kara, may mga nakatoka mata?
0: Automatic yun, sir. Once na may biyayin ng barko, nasod ka ron atong quarantine, plant industry na ron. No, eh, siyempre, that is part of their ano, job na mag secure aga. Siyempre, pag nasakay sa barko, may mga clearance of permit doon, like in Katiklan JT Port. gino-open na ito. Naroon may mga ano ron, may mga tao gitang gamonitor kasi ano ron eh, yung transporting products na eh. Mga mamayari mo product ka ron eh.
1: Kontaminado. Kontaminado.
0: Malay mo rin mga baboy nga ron, mga ano eh, baka mamaya may... ni ano na yan?
1: ASF.
0: Ay, dito?
1: ASF.
0: ASF po ni Mau. So, eh, ano ni Mau doon? So, ano ron, automatic po sir, once yung may operation, automatic ka ron na atong niya, DA, o atong yung provincial government ka ron, ka-deploy din mata ron. And besides, ginaano man nato ron, we will invite them para at least, for the ano na, preparation para at least, mag, ano sa manpower.
1: Madali ano do role it, Juan? Ano do role it, provincial government? Aga dong role it local government nyo, unit in Washington?
0: Well, so, una-una, may management, no, karong kita, under Philippine Post Authority. So, provincial government malang, galink malang kita, ga-connect malang kita, para lang matawaan it, it barko ang mapangawi ano atong nga nga eastern side, alam okay. Dumagit. Dahil, kung ato matandaan, di katilang JP Port, managed by the provincial government. What a karon ro PPA, gitaw ta sa provincial, may share yan sa 10% sa operation na. So, because of that kind of connectivity sa ato yung national government, and even sa mga shipping company, so we encourage them na magbutang iya sa dumagit. So, that's why nga karon, renegotiation karon sa Starlight, way back, ano pa ron, 2 to 4 years ago pa naman go. Even time during ni Kung Jobe, no, nga sa governor.
1: May gani na, may gani na materialize, ha? May gani na materialize to 4 years.
0: So, haron ta ginaobat to sa government to encourage more investor. Ginagot na nato niya para sa tao doon. Bukon aro sa andang mga personal of tradition at provincial government. Bukon, ito aron, andyan yung management at aron do, Philippine Post Authority, sanda aron. That's why atong coordination ka sa Philippine Post Authority, unat aron, it aron, agod, kung ano man ang kinangan, just to mabuni ganyan, at ano paro ang kinangan. At doon yung man aton niya, coordination sa local government, then within that area of ano nila ron eh, covering standard, atong Washington. So, the permits, and this atong barangay, sa set up on it atong mga tahanod siguro, mga atong mga vendors una, sa damang mag-set up, there, o ano ito ron, kung baga sa ano, kung ano ito ima ron, giving ito ron, all the time so, ay, maano ito kita, maano ito ron, Philippine Post Authority ka ron sa atong local governments, even though CP company mo, kung tisi na kasanda ron, ilang gabiyahin kami, so doon mo mataro ano, dahil siyempre, mga permits na ma-issue ta karon ro aton nga
1: LGU
0: local government to LGU mata ro papel mat permits sa bayan gidaga ta kami da facilitate ta kami da coordinate ta kami ga obra kami set up plano nga buligan man aton para lumang experience naton di polio sa deport hindi naton lang nga magulo gusto naton magiging order sa sanda magiging maayos sa sanda agod. Di ba kita maanat ba ibang mga tao man sa ibang lugar nga di magulot ang mga bot away. So that's why yan din as mas possible i-clear na ito dagan para makita nila nga very orderly garotana na ito kooperar mga ano atong nga request po yung karoon nga magbuligan kita suportahan na itong daya ay para tara sa pamumuyo pero instruction ka rin ni Governor Joen tawaan ipangabuyan ng mga tao buksan anaro ekonomiya na ito nuna ay abanganin natin nga ro dumagit po yan.
1: Kanugon eh. Kanugon.
0: How many years na, sir? Mga
1: 14. Ga 15 years, ha? 15 years nga nakatiwangwang. Yes.
0: Oo nga ni. So, is none of the time. Araw-taro ato niya. Nga dapat, buligan nato na suportahan na sa kalili kita mag, ano, importante makumpisat ang mga barko nga rapag. Unang doon, siyempre, in the first, start italang operation, hindi mga 100% perfect yan.
1: Correct.
0: May kakulangan man doon. So, ako noon nga, noon, hindi ka nato niya, ano, di maana makaray. Pero,
1: wapangani, abikumpisay. Wapakumpisay, abong gusto nga. Bumida.
0: Negative gagi pe ko na unya ni ron babon day kapag ano ginintra
1: sino ko no rokwan mega pagota na yo sino man ro bisita sa opening it reopening it Dumaguit Port
0: ay di pa kita karon tamba kung pila ro bisita of course kung mag opening do na may inform daro local government atong barangay okay. Mayor atong governor, atong congressman. So, ano mataron ito atong nga Philippine Port Authority together with the provincial government para riba man na maimbitahan. Eh, siyempre, pahalat ano na andaron eh. Pahalat ang sa pamuyo at mga simptoman. Harap, buksan nyo na, ibuligan nato, no, atong kadaganan nga ron. Eh, dapat may lalo sa mga gagahon nga ron eh. Sabon na expect ang mga taway una. Kara, abot ang second gagi sa mga malingawan yung kamo. Mga karo ba yan? So, doon ron nga, wag naman i-final kung sino rin invitation. Well, everybody din nato sa Philippine Authority at kay Governor kung sino rin mga pwede nato nga i-ano rin. Ako mo lang papel ka lang, kadyugyat ha, ano mo lang kita ha. Mga muyong-muyong mo lang kita ka lang para maka-upisa kita kita lahat nga, no? Gina-connect nato to store para at least makataga pa kita at ibang mga investor, especially sa shipping company.
1: Gatin ko na rin, no? Gatin matundo mga Mayor's League sa opening ito, Dumaguete Port.
0: Well, hindi ko paro na, ano, depende sa ato nga governor kung we will invite o tanong nga mga Mayor's League. I don't know, iwa ko ta idea pa, but i-discuss mo taron.
1: Sino ko nung congressman dong invited?
0: Ay, sino ba na congressman nato nga sa, sa Eastern? Of course,
1: Congressman Jess Marquez.
0: Ato man nga amigo nga, ano, dahil ima makaroon na facilitate it project nga ron, sa Lampa, si Congressman Jojo Ang. So, ano man doon eh, that is part of the ano na sino na kabulig eh. Ato man na imbitahan ron ito, no? Dahil ima ron nag-facilitate man during na time na nakinangan itrampang madugangan. Ima ron na ron nag-facilitate si Jojo Ang. Oo.
1: Okay, so, manami rang kwan development para sa Aklan, economic development, aga may gani iya ka. Aro, ato nga chairman ita, Committee on Tourism, Transportation, and Communication. Ispin niya bin makirang doon nag-explicar ka to. Because it up in the market board.
0: Member Makmak. Board member Makmak.
1: Si Ispin, kung ano gawin, Mark Ace Bautista.
0: Imaro chairman, yung mga nila.
1: Ano, willing mata ko rin mga na nag-message. Willing takong itao. Nung committee kay nung Nibin.
0: Grabe ba? Kami na tuod ba? Yan na kita yan. Kita mga binit-binit na kita. Yan na kita sa mga kapihan-kapihan yung na kita yung nakaroon na namin mga istorya.
1: Ay, hindi. Siyempre, gapati ka man sa Mbaunon nga ang nakasulat at nakatakda ay sadyang magaganap.
0: Oh wow, destiny ha. Hindi alam.
1: Thank you, Kitsa, sagamat. Kita, Kitsa.
0: Thank you, Kitsa. Sa time mo man, oh. At least baka ano kita, makatawag kita at information sa aton yung mga pumuhi, especially yan sa Washington, no, at sa Kalibo side o yung sa Eastern side para to update na. May maraming gusto na ito man niya ma-inform para at least sa kalulagan dahil si atong paloob karay. At kung matawag ito ka si Governor, gustong-gusto din na maumpisan na araw na ng Istasyon Katon na umpisan ang gidera. At least, bagay, maano bagay, siyempre sa tingin po, yung harang labi at duro, ano man lang, di ba?
1: Matsa, hindi man mahawiran yun ah. Hindi yun mahawiran ro pagbukas eh.
0: Masa ako ng kandidat, iyan lahat sa mga tao nga, support ang anay, takalapit na mula, no? Kung may concern ka mo, may problema ay, pag-unahan doon ay, istoryahan ka na ito. Maano sa kita karoon, makakipag-istorya para at least o inyong mga kinangan, mga nitinyo. Tumam na itong kuhang paroon eh, pag nag-start. Pero ang importante, makaumpisa sa kita. We understand naman yung mga kakulangan lo during the operation. But we assume naman niya, ayuso mata na ito. Eh, ina ka man eh. Imo nga radio programa nga, yata na rin isyo eh. Maano gila na ito. Mabatian gila na ito. Masurba.
1: So, nagapamati baga si Juan, si Congressman Jess Marquez Macaron.
0: Ang gali, aba. Good morning. Di ba?
1: Thank you, Kitsara. Sagamat, Gid. Spin, Yibin Makirang.
0: Thank you, man.
1: Sagamat, Gid. Road Chairman, ita Committee on Tourism, Transportation and Communication, ita ito nga sangguni ang panalawigan. Tubi. Mr. Nieven Makera ang aton nga focal person ita cruise ship ako aton nga provincial government nga ginatoginan ni governor nga mag-asikaso kara para sa successful nga pag bukas ituman it Dumaguete Port. Alas 9:22 oro inyong mga mensahe na lang balikan ko pagkatapos siya mangkara Oras atong kinyot Gold Eagle Beer. 36 pesos lang SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kayang pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinag nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon ah. Ihotin mo man abir o imo sikreto ka kon?
7: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: D3 Bio with
10: Physio. Ako si Ana, ifor problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, magabuti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
3: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa Senate Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash shali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga gidapangita ko, antioxidant, antioxidant, anti-aging.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Like

0: Sangyang Pure Products. Intra na! Sangyang Pure Ning Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha kawal liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Punaday?
2: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Todo komentaryo at kasunod sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras manwa, alas 9.34 na. Good morning na kay Taylasyo na sa Banga. Kay nung Lino Japo, Git Wilson, gali kay Mrs. Monong Lino ha. Kay nung Ray Rogan, kay former Congressman Carlito Samson Marquez. Nga nakatabid man katon. May giyap pagpamati. Toto Joine, happy monitoring man. Engineer Nestor Victor Diaz. Kay Dr. Amalo nga nagpamati man. Kay Madam M. Lopez Velez.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
5: Makagwapo. Radyo, Radyo Todo. Hindi tako no si Arbitore. Ay, hindi tako no imaw. Bahala ka, Arby, kung hindi ka timo. Mayong agagid kay Jojo Pando na sa Tinigaw, TJF. Salot sa Aklan Media. Buligan yang. Hawa ta kamit problema iya sa Aklan Media. Ayos-ayos ta kami iya. Makagwapo. Good morning kito tanan. Good morning it kay Molly Baldillo. Madam Rosie Isog sa Andagaw. Regarding sa mga cruise ship, gina-check man baga nanda, mag-agi sa Aklan. Like mga tagabay, hindi man kinangan rong cruise ship, makagwapo. Rong mga cargo ship, automatic ron, may mga taga Bureau of Quarantine, taga Bureau of Animal Industry, nga una agagi karon sa port naton. Automatic, pero sa cruise ship, wala. Ano lang, sa mga cargo lang, sa mga cargo ship. O diba, makagwapo? Matindi tarabilya de arbitore. Ay matuod man ko na anang hambay. Oh, matuod man. Good morning ko no kay Chip Bin Regalado, kay Ma'am Yuli Regalado, Tandagaw, bye-bye. Nga pirmi nagapamati man ni arbitore. Thank you gid. Ma'am Josephine Briones sa Doroteo. Have a blessed Friday. Iyang ko padayon nga nagapamati sa imong programa adlaw-adlaw. God bless you. Thank you gid, Ma'am Josephine Briones Doroteo. Mabuot si Sir Cedric Sason. Ah, mabuot gin mata. Ah, si Mr. Cedric Sason. Ay, kung mag-agtok ako sa bagay, dati kagali una, Toto Arby. Ah, kaya naman, nakahambag ang mabuot gin man si Mr. Cedric Sason. Jet, ask ko lang kung may mga ibang ahensya at gobyerno man nga nag-duty sa New Washington Port. May una, like, kung may nagadungka ng mga cargo vessel, ay normal yut aron. Normal yut aron nga may una nga taga Bureau of Quarantine or taga Bay or taga Provincial Agriculture or Veterinary. Kapin may problema kita sa ASF. Sigurado yan. Engineer Cesar Gomez Taiko. God bless you always, good. Engineer na sa New Buswang. Ayos kita si RB kaya. May office man baga sanda or same man sa Katiklan nga wasan that office nga tent yang. May opisina makagwapo sa Dumagit. Ag may una pang budget nga 35 million para sa improvement aga rehabilitation ita passenger terminal. Salamat Sir Nyebin Makirang ko na sa e-port nyo. Actually, nag-operate man during pandemic o galing livestock katakatuanay. Hindi ba siguro magsunggod ah? Tanan ko na imbitado ah. Tanan nga ang nagbulig para matuman dong handong nga mabuksan uman dong Dumagit Port, imbitado. Regarding sa mga isang gobyerno, kamanata by what's about sariling opisina, even dong national, may opisina ro by iya sa Maynalook yata. May nakita ko nga, may basta may opisina rong by iya sa Aklan eh. I-check ko lang makagwapo ha. Pero may anday itong opisina ron. Ya sa Aklan nung Bureau of Animal Industry. Kudos man sa provincial government ay bisan papalin, ginatawa na nat lugar among budget ng national pero wa ita eksaktong opisina sanda bukon yang it sa Aklan daw. tama doon. Makagwapo. Kung sinsa na nagapungko, ito sa na nagpahuway. Katugog magpinungko. Ay, Diyos mio!
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
5: Ba, agahon ko pa ikaw kayo na ginasitsitan, Madam Irene Roldan Malik. Kuha ka ginaga-adwing na kaitong may guwantes ka pa. Ha? Nagaling ka kayo na skrid karsada, may guwantes ka bang bit-bit?
4: Walang bit-bit.
5: Sok-sok, gani. Nakagwantes ka ba kayo na? Nagtupad ka man kayo na? Oh, good morning, good morning. Shout out sa nagtupad. Good man, prok size itinigaw. Kay Apple, Maricel, Nini Igos, mga mahugod. 5 a.m. umpis ako. Nakita ako na subgang taikaw kayo na. Nagsit-sit ako. Naka-black t-shirt at naka-gwantes. Huwag ka ginag-adwing-adwing eh. Nagtupad ka man gali. Hi, Doc Congressman nga. Automatic. Siyempre, automatic. Taro na eh, imorong representante at first district eh.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
5: Huwag ba sa isip ko na ni Mr. Niven Makirang? Aba ko nga ni ang nakasulat at nakatakda. Di ba, General Titoy? Ang nakasulat at nakatakda ay sadyang magaganap. Oh? Hindi mo tamahambang ron. Destiny nga ni.
4: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
5: Good morning, Gid. Kay Nanay Claire Choco, Sir Lucien. Happy monitoring kay Sir Edgar Aranas. I-check ko ni Sir Edgar ha kung may available ya. Dong, pagkikuta na bidong kung may available ng More Power Coffee. Ay may order si Sir Edgar Aranas sa Olbuswang. Mga napugo maton. Mga 10 boxes.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Mayad, malimpyuhan roa. Printed MMG. Kunta, inimangin parkingan na pareha sa Asia Pacific Hospital. Printed MMG. Kunta, tama ka, Chip Boy. Lumibaw. Lima lang. Hindi ba pwedeng makapabuo kita ito't lima pagid? Ang baga, be, na, kung sino available na. Pugo, gid. I-deliver ko lang, Sir Edgar.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Kay Tatay Jerwell de Rosario, good morning, Gate. Kay Jorks Makabinta, good morning, Gate. More power, God bless sa clan. Close salbo lang. Close salbo lang ko, no? Bukod opening salbo.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ah, okay. Sige, sige. Wa ko not sariling opisina ro nga bay. Ana daw itaka up. Oh, dapat may anang sariling opisina iya. Tama ka man makagwapo. Dapat mga national offices nga ra. Dapat may sariling opisina. Ano ay nakikiboard lang abisanda sa kung ano man nga opisina. Good morning, pa-shout out kami sa asawa nga nagapamati sa balita kay June Rex at Mrs. Jovelyn Laurel. Thank you, good, sir. June Rex at Mrs. Jovelyn Laurel. Totoo, Bobot Berti, good morning. Bobot Ski Berti, una sa Mabilo, Kalibo. Good morning kay nung Edgar Aranas man. Tanda ko na isang darun die hard. Alay ni former Alin Kimpo. Sanda ni BQT. Aga bini la sir na. Oo. Gapamati mo mukhang makagwapo. O, nagapamati si nung Edgar Aranas. Aga nakabiyo man katon si Ejo Benji Aranas. Ito sa Canada, kura ng bilog na pamilya.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ano ang nakatakda? Oh, hindi mo alam, Ma'am Sol? Ha? Na si Mr. Niven Makirang mag-i-SP sa Second District? Oh, sabi niya, wala daw sa isip niya. Ha? Na sumabak sa politika. Oh, eh, sabi ko, hindi mo pwedeng sabihin wala sa isip kasi pag-destiny mo,

0: nakon do nga mayor makaron. Ha? Programa taman na nakon da. Kantigo ba tayo mo kakon? Ha? Ako taro mayor, aga programa tat local government unit. Oh, hey, amat antigo ba taman na imaw? Sudo, ha? Sa incumbent mayor mataron, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Oh, may dani ko nga nagtupad, anay, kaysa mag-maintainer sa wheat market. Ah, ngawat na titipon basta gang. Ay ahay, oo man matuod no. Pigado gid abi rong negosyo na sa atong presenteng public market eh. Pigado gid, ah, pierde gid mga negosyante. Kung may kaginansya man huyapon lang. So hopefully nga makabalik na kamo sa bagong tindahan. Makabawi-bawi man kamo. Makabawi-bawi man munsipyo, makakolekta man kamo at manami.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama ka, Jet. Destiny. Malay mo. Makasawa ko't banggaranon nga magugang. Huwag ka nang umasa, Arby. Masasaktan ka lang. Kay Exaltio Terencio, good morning. Gino nasa Sitio Bita, Kayang Juan. Pero ato na problema, Arby. Makagwapo, bagsik ni Juan. Ato na problema, sobra-sobra na kita. Yagpas na kita sa oras.

0: dali lang atawan at sentensya sa piha ko. Kay Toto Jobin Impistan. Oh, good morning, Gid. Una sa kuno sa mga chismoso. Ano? Chismosag mahisa sa Mirin Road. Good morning, mahaw tat inihaw nga baboy. Tamyawa man mga mahisa. Manami ta inihaw nga baboy ngaron. Kapin magabigamig makaron. Tapos may inaga ka nga mainit-init. Kanami tundun, Toto Jobin Impistan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Pinakamanami, Gidman, doon nga province sa Baclan, bukon lang iya sa Pilipinas, kundi sa bugos sa kalibutan, galing lang, ginsamantalahan na ginaabusaran dahil sa bilyong manggad, isla nga bugawan, bantog sa kalibutan, buhayang gagawan sa pagduma, gagawan sa pagdumagat akgan, bukon manitanan. Kanam ito nag-rhyme, ah. Good morning, Jet. Hindi ko maintindihan kung ano nung problema iya sa Old Buswang, angot sa basura. Do problema, takaroon, do inyo tangakwa nina, liderato sa Old Buswang nyo. Araw, wao man pagkulikta ha. May problema pabi kita sa koleksyon basura. May problema kita sa aton yung mga barangay official. Problema lang tanan. O last week ano nga to, tanghali na, wag yan pong makulikta. Agto kamat barangay council iya, ngirit-ngiritan ka lang. Ay, nako. Ay, kabay pa, dahil yung eleksyon. Ngirit-ngiritan kang kunot mga hangkilan ng mga kagawad. Paki-shoutout lang sa Solid Waste, aga Old Buswang Barangay Council. Happy Fiesta gali kay Nung Boy Antesa. Wow, thank you kay Nung Boy sa invitation. Happy Fiesta gid mga taga-Puok. Wala sa compound ni Tante sa Minyes ag Pastrana. Kay Cup Idol nga ni.

0: Nangin ka partner ban mo sa technical side? Adagat ibo tumbo. Ding dong rubiso sangagan kong bilog gapers at radio todo aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na kinyo temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, magayom, ngagahon ita biyernes, Agosto 28 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin hirway ka!
1: At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatats,
4: magabot ka. So, rihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na sa buong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dilantang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases kada that hinders your immune system, may
5: mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: awa na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, kun ara ka mo gatingob-tingob ka mo subong, lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbok ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World
4: o sa Plaza, huwag ka balusin na sugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagam basta Sir Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsiko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, especially siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Magabot ka. Okay. So makatulad na sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nandala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sa D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the nga kun medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So ini nga mood ini ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes ini nga mga chemicals magkulang ni causes imbalances in your brain. So ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muni ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine and oxytocin which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Researcher boy, dira na ka sa lalay. Ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mga iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas ya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas ya stress hormone, wala ma-counteract sa happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy. Nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo. Kanami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagid yung mga senior citizen, damo nagid yung ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga suki na gidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigyon lang nilang pagkumars ang DTX 500, may PC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best, try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Rivero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nagawsoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular git nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mastigulang ang imoy ang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Sa itong mga suki ng tig palamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok na si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, itong pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakterya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Brie Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guess to?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy? No? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may aray kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: sa proteins,
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, ang adlaw mo, gini, grabe, gini, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover, dayon. So, ang imong, ari pagin, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair, damol ya.
11: Kulong, hindi man kulong sa Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, apag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ka DTX 500 ha basic ka Martin C no amo nang kontakta mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imolawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
10: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata so kung manotice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
9: dasi mag-ayo
10: compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik sa GP, naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan yun, kana 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Di, amuna na pari Richard, thank you sa...
10: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: mga. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na gani, oh.
9: Sige, daw mahamutos ang peaking ng gabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Na, gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni, eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag ko si Sir Kevin, nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP, halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ato nyo dyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa ato nyo dyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa ato nyo dyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga naga-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na ka mo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony-forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula, ano, naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik ng UTI.
9: Yes, and of course, ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga food supplement, may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sang muscle mo.
11: So, sakto lang inip, kampiyon.
9: Gasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit dyan.
9: Ay!
11: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Di Tribayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubusay po ang kagilanan ay ang Di Tribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Di Tribayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubusay po ang kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ininga, ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit. Butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant nga naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause nga pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, yaan mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo ang D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tungod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So daw mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubosip, on kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugaliyon, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga, sigatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot,
12: ang manilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo na nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
13: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:31.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Pecha 28 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katotong John Lester Galigao.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, itirisa Kalibo, Nina Kawana, mga kawatan, nag-food trip pa sa loob.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, minor de edad na nahuli ng pulis sa curfew, nakatakas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At grass fire tumupok sa mahigit 800 square meters na bahagi ng bundok sa bayan ng Banga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At ahente ng baboy naglaho matapos umano'y hindi nagbayad ng 20,000 pesos na utang.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, karpenterong may kasong murder, arestado sa Sigma Capiz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang regional, lalaki pataya matapos saksakin ng kanyang kaibigan sa Pasig City.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang national, jail officer arestado matapos mahulog ang umano'y shabu mula sa kanyang bulsa habang naka-duty.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At pulis na may-ari ng armas na ginamit sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, kakasuhan ng DOJ.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At sa iba pang headline, DPWH 2027 budget itinaas sa 643.95
0: billion pesos. Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, Facebook ban sa Pilipinas sa last option lamang ayon na sa CICC.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Para naman sa headline, balitang international, flash flood sa Nepal. 289 katao patay, daan-daang dayuhan nawawala.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa iba pang balita, planta sa Russia sumabog, 7 patay habang mahigit 150 sugatan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang sports, Brownlee malabo pa ring makasama sa Gilas sa Pilipinas sa ASEAN Games.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa balitang showbiz, Bruno Mars dalawang araw na magko-concert sa Pilipinas.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, GSIS naglaan ng 4.4 billion pesos na emergency loan para sa mga nahagip ng habagat.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa headline balita, ang pangkalusugan ng health news sa nikotina sa vape maaaring makaapekto sa utak ng kabataan ayon sa DOH.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Mas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Pinasok ng hindi pa nakikilalang mga kawatan ang isang itiri at umano'y kumain pa sa loob sa barangay Estancia Kalibo. Ayon sa ulat ng Kalibo PNP, nagising umano ang babaeng staff na kasalukuyang natutulog sa loob ng kwarto ng itiri matapos sa mamataan ang isang lalaki na sinusubukang kunin ang kanyang bag. Agad naman itong napansin ng babae at nabawi ang bag sa pagkahila. Tumakas naman ang lalaki kasama ang dalawa pa nitong kasamahan. Sa isinagawang investigasyon ng mga pulis sa lugar, nakita sa labas ng establishmento ang isang brown wallet, tatlong pares ng tsinelas at isang screwdriver na posibleng ginamit sa panloloob Napansin din na bukas ang isang bintana ng itiri. Samantala, nawawala rin umano ang isang cellphone at isang pares ng shorts na may lamang 1,000 pesos. May mga pagkain din umano ang inilabas mula sa refrigerator at inilagay sa mesa habang ang ilan ay tila kinain ng mga salarin. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga sospek.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nakatakas ang isang minor de edad na nahuli sa curfew matapos umakyat umano sa CR ng Kalibo Municipal Police Station na nitong Webes. Ang minor de edad ay residente ng Sila Serna Street, Barangay Poblacion, Kalibo. Kinustodiyan ng mga otoridad ang bata kasama ang isa pang minor de edad matapos silang makita ng paggala-gala sa barangay istansya ng madaling araw. Ngunit nagulat ang mga pulis nang mapansin nilang mag-isa na lamang ang kasama nito sa loob ng himpilan. Nang tignan sa CR, nakita umano ng mga otoridad ang mga bakas ng paa sa inidoro na pinaniniwala ang ginamit ng minor de edad upang makaakyat at makatakas. Samantala, ang kasama nitong minor de edad ay sinudo naman ng kanilang pamilya sa Kalibo Municipal Police Station.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, may git 800 square meters na bahagi ng bundok ang tinupok ng grass fire na sumiklab sa barangay Lapnag, Banga, Aklan noong hapon ng Huwebes. Ayon kay FO1 Ryan Abesan, fire investigator ng Banga Fire Station, nagsimula ang sunog bandang alas 12 ng tanghali at agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa lugar. Bandang alas 1:45 ng hapon nang ideklarang fire out. Samantala, tinitignan ng mga otoridad ang posibilidad na nagsimula ang sunog dahil sa umano'y pagsisiga sa lugar. Patuloy naman itong biniberipika ng mga investigador upang matukoy ang eksaktong pinagmula ng insidente. Wala namang naiulat na nadamay o nasira sa grass fire.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, hindi na mahagilap ang isang umano'y ahenta ng baboy. Matapos umanong hindi magbayad o hindi bayaran ang dalawang baboy na kinuha nito sa barangay Batuan, Ibahay, Aklan. Sa eksklusibong panayam kay alias Weng, ibinenta niya kay alias Alma na umano'y ahente ng baboy ang dalawang alagang baboy na nagkakahalaga ng 27,170 pesos. Napagkasunduan umano nilang mag-asawa at ni Alma na sa December 15, babayaran ang halaga ng mga baboy dahil kilala naman umano nila ang nasabing ahente. Pumayag sila at ipinangako sa araw na iyon. Ngunit na sumapit ang napagkasundang petsa, hindi umano nagbayad si Alma. Lumipas ang ilang araw na pag-alaman ng pamilya ni Weng na umalis na si Alma sa kanilang lugar at hindi na rin nila makontak. Mas lumala umano ang kanilang pangamba matapos nilang malaman na hindi lamang sila may sinisingil kay Alma. Ilang negosyante rin umano ng baboy ang sinasabing may kaparehong reklamo laban dito. Sa ngayon, ang tanging hinihiling ni Weng ay maibalik sa kanila ang 27,000 pesos or 27,170 pesos na utang ni Alma.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, nangako naman ang Metro Kalibo Water District na susuriin at aayusin ang mga linya ng tubig na mababaw ang pagkakabaon sa mga kalsada na sakop ng kanilang serbisyo. Ang usapin ay lumitaw matapos magpahayag ng pangamba ang ilang kontraktor na naapektuhan ang kanilang mga road construction, rehabilitation at road widening projects sa mga linya ng tubig na umano'y hindi sapat ang lalim ng pagkakabaon. Ayon kay MKW Public Information Officer Frederick Benavides, kanilang susuriin ang mga natanggap na ulat upang matukoy kung kinakailangang itama, ilipat o palalimin ang pagkakalagay ng mga linya. Ipinaliwanag niya na ang kasal

0: o College of Science and Technology o LCST kaugnay ng problemang kinahaharap ng paaralanan. Sa anunsyo ni Mayor Tim Brian Chidosho, papayagan ang magpatuloy sa pag-aaral ang mga estudyante mula second year hanggang fourth year. Gayunman, kabilang sa mga kondisyon ng CHED Region 6, ang pagbabawal sa LCST na tumanggap ng mga freshman at transfer students para sa academic year 2026 to 2027. Pinayuhan naman ang mga estudyante na hintayin ang opisyal na anunsyo ng paaralan kaugnay ng schedule ng enrollment para sa first semester na inaasahang ilalabas sa susunod na linggo. Kaugnay nito, nagpasalamat ang administrasyon sa CHED Region 6 at sa lahat ng tumulong at sumuporta sa naging apela. Dagdag pa ng alkalde, patuloy silang magsasagawa ng mga hakbang para mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ibinibigay sa mga estudyante ng LCST.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:46 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
2: Arestado ang isang 38-anyos na karpintero na matagal nang wanted sa kasong murder matapos maaresto ng mga pulis sa Barangay Poblacion Norte, Sigma, Capiza. Kinilala ang suspect sa alias na Junella, dating residente ng Payatas, Bicazon City at kasalukuyang naninirahan sa Purok 5, Barangay Mangoso, Sigma, Capiza. Patay sa ulat, ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas at nilagdaan ni RTC Branch 85, Quezon City Presiding Judge Juris S. Delenella Galanta noong November 29, 2016. Kasalukuyang nasa custody na ng Sigma Municipal Police Station ang akusado matapos siyang arestuhin ng mga tauhan ng Sigma PNP.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Patay naman ang isang 47-anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng ilang beses ng kanyang kaibigan sa Barangay Salnga na Pasig City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbangal Jr., hepe ng Pasig City Police Station, nagiinuman-umano ang magkakaibigan o magkaibigang sina alias Ray Atrex na kapwa residente ng Pasig City. Dahil sa kalasingan, nagkaroon-umano ng pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pananakit matapos hampasin ni Ray ng bote sa Rex. Gumanti naman si Rex at kumuha ng kutsilyong dala niya bago pagsasaksakin ng ilang beses si Ray. Matapos ang insidente, tumakas si Rex sakay ng tricycle. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng kapulisan at ng SWAT laban sa suspect.
1: Todo balita.
2: At samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
2: Arestado ang isang jail officer matapos mahulog mula sa kanyang bulsa ang isang sachet na naglalaman umano ng shabu habang naka-duty sa Ormoc City Jail. Ayon sa ulat ng Ormoc City Police Station 1, napansin ng dalawa niyang kapwa jail officer ang naturang sachet matapos itong mahulog mula sa bulsa ng suspek. Agad nila itong pinulot, kinumpiska at inireport sa kanilang opisyal. Dinala sa Ormoc City Police Station 1 ang nakumpiskang kontrabando at ang jail officer para sa kaukulang disposisyon. Tinatayang 2.34 grams ang timbang ng hinihinalang shabu na nakumpiska na nagkakalaga naman na mahigit 16,000 pesos. Nahaharap ngayon ang jail officer sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo national.
0: Sa iba pang balita, kakasuhan ng Department of Justice ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City nitong June. Ayon sa DOEJ, inirekomenda ng Prosecutor's Office sa Tacloban ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries laban kay Police Top Sergeant Arla Ray Pacencia na tiyahin umano ng suspect sa pamamarila. Isasampa ang naturang kaso sa Family Court ng Regional Trial Court sa Tacloban City. Kasunod ito na isinagawang preliminary investigation sa reklamong inihain ng mga magulang at mga estudyante ng San Jose National High School kaugnay ng insidente. Samantala, nagpahayag ng pag-asa ang DOJ na uusad at magkakaroon ng resolusyon ang naturang kaso.
1: Todo national.
2: Sa iba pang balita, itinaas sa 643.95 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways or DPWH para sa taong 2027. Mas mataas ng 113.5 billion pesos o 21.29% kumpara sa 530.90 billion pesos ngayong taong 2026.

0: Ayon sa Department of Budget and Management, malaking bahagi ng dagdag na pondo ay ilalaan sa mga infrastructure flagship projects na pinunduhan ng pamahalaan at mga dayuhang institusyon. Kabilang sa mga proyektong pagtutuunan ng pondo, ang Laguna Lakeshore Road Network, Bataan to Cavite Interlink Bridge, Davao City Bypass, Cebu to Mactan Bridge at Coastal Road at Pasig to Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Inaasahang makatutulong ang dagdag na infrastructure spending sa paglikha ng trabaho, pagpapababa ng gasto sa biyahe at pagpapalakas ng koneksyon ng mga rehiyon.
1: National. Samantala, itinuturing lamang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center bilang huling opsyon ng pag-block o pag-ban sa Facebook at iba pang online platforms sa Pilipinas. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, uunahin ng gobyerno ang pakikipagdialogo o sa Meta at Roblox upang palakasin ang online safety at protektahan ang mga kabataan laban sa harmful content. Nakatakda ring makipagpulong ang mga opisyal ng pamahalaan sa regional executives ng dalawang kumpanya sa Singapore para talakayin ang online child safety measures. Nauna nang sinabi ng Malacañang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aaral ng mas mahigpit na restrictions sa digital platforms kung mapatutunayang nakapipinsala ang mga ito sa publiko.
0: National. Mas 11:52 na at lipad naman tayo para sa detalye ng balitang international. Umabot na sa 289 katao ang nasawi sa malawakang flash flood sa northern Nepal nitong Miyerkules habang nagpapatuloy ang operasyon para sa mga nawawala. Patay sa ulat ng Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 258 na katawan ang na-recover at 351 katao naman ang nailigtas. Higit 900 katao ang patuloy na pinaghahanap, kabilang ang 517 na foreign nationals. Patuloy ang search and rescue operation sa mga otoridad sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha upang mahanap ang mga nawawala at matukoy ang lawak ng pinsala.
1: International. Samantala, 7 ang kumpirmadong nasawi habang 9 pang nawawala matapos ang malakas na pagsabog at sunog sa Amur Gas Chemical Complex sa Russian Far East. Naganap ang insidente habang isinasagawa ang startup operations sa malaking pasilidad na nagresulta ng pagkasugat ng mahigit 150 na manggagawa. Ang naturang planta ay isang malaking joint petrochemical project ng Russia at China na itinatayo upang palakasin ang produksyon ng chemical at enerhiya sa rehiyon. Patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para hanapin ang mga nawawalang manggagawa kasabay ng investigasyon upang matukoy ang sanhi ng naturang pagsabog.
0: International. At para naman sa detalye ng balitang sports.
2: Balitang sports.
0: Hindi pa rin tiyak ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone kung makakasama si Justin Brownlee sa koponan para sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Ayon kay Cone, wala pa rin indikasyon na makapaglalaro si Brownlee sa torneo kung saan defending champion ang Pilipinas. Nagpa siya muna si Brownlee na hindi sumama sa Gilas para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa Jordan ngayong Agosto 28 at Iran sa Agosto 30 upang makapag-recover sa injury na natamo niya sa third window at PBA Finals. Nakatakda namang harapin ng Gilas ang Bahrain sa September 11 sa Japan. Hindi rin tiyaka ang pagsama sa Asian Games ng iba pang naturalized players na sina Benny Botwright at Angie Kuami.
1: Balitang sports. Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, balik Pinas, ang Filipino-American singer na si Bruno Mars para sa 2 concert bilang bahagi ng kanyang The Romantic Tour. Gaganapin ang kanyang pagtatanghal sa May 15 at 16, 2027 sa Philippine Arena kung saan muling mapapanood ng kanyang mga Pinoy fans ang kanyang mga hit songs at live performance. Magsisimula ang ticket pre-sale sa September 11 habang general sale naman sa September 14. Pinapayuhan ng mga interesadong manonood na abangan ang opisyal na ticketing details para sa presyo at iba pang impormasyon. Matatanda ang huling nagtanghal sa Pilipinas si Bruno Mars noong 2023 kaya inaabangan na ang kanyang ng kanyang mga tagahanga ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas.
2: Todo balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
2: Todo balita.
0: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng halos 4.4 billion pesos na emergency loan para sa 166,789 government workers at pensioners sa 9 na lugar sa Luzon na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong active members, old age pensioners at disability pensioners sa mga lugar na sakop ng emergency loan facility. Maaaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos ang mga borrower na maaaring mahirama na may ka-outstanding balance sa dating emergency loan, alinsunod sa pulisiya ng GSIS. Babayaran ang loan sa loob ng 36 na pantay na buwan ng hulog na may 6% annual interest at sakop ng loan redemption insurance. Maaaring mag-apply sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App at direktang ikakarga ang loan proceeds sa GSIS e-card o UMID card kapag naaprobahan.
2: Todo balita.
1: At para naman sa detalye ng balita ang pangkalusugan ng health news, nagbabala ang Department of Health sa epekto ng nikotina sa vape para sa mga bata at kabataan na hindi pa ganap na nade-develop ang utak. Ayon sa DOH, nakaka-addict ang nikotina at maaaring maka-apekto sa mga bahagi ng utak na mahalaga sa pagkatuto, memorya at pagkontrol sa sarili. Maaari rin naman ang maka-apekto sa emosyon at pag-uugali ang kabataan na ng maagang exposure sa nasabing nikotina. Dahil dito, hinikayat ng DOH ang mga magulang, guro at komunidad na gabayan ang mga kabataan at pigilan na ang maagang paggamit ng vape at iba pang produktong may nikotina. Paalala ng ehensya, mahalagang iwasan ang kabataan ng nikotina para maprotektahan ang kanilang utak at pangkalahatang kalusugan.
2: Todo balita.
0: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag Uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag itang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 5 minutos nagkataliwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

0: sa pananghalian. Todo aksyon!
1: Todo
0: aksyon! May balita! May aksyon!
1: Todo
0: aksyon! Balita.
2: Mga ito na daw, Banwa ita Karibo, may gantradlaw, probinsya Taklan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Magkarugadlaw kita, ita Biyernes, pizza 28, na kita Banwa sa Bugan, ita Agosto, dagon 2021. Uras na lang, Banwa, rukagapag-aabi-abi, agapag-apadamyaw, ita maitigir kahapon, may kapagpamati, sa itong magasuki, gatagapagamati. Sa kabilagan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, probinsya Taklan, sa kutob kumagabutan ko, itong pagpangalagad. Magkaroon kang edisyon ito ato nga pag-ililiba ro akong gikinyo Banwa na nga pag-welcome pag-aabi-abi pagpanamyaw ita maayad-ayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta? Sa ato nga mga suki nga mga taga pag-amati nga nga monitor magkaroon ka nga mga panyempo.
0: Aksyon!
2: Abay, nao nga naging okay Banwa ro ato nga sang maga itry ka gadlaw ita Biyernes na sa ato nga mga todo nga nga pupamati magkaroon ka nga mga pangorason sa ato nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
2: Hoy, sa ato nga mga negosyante sa mga krakong kalibo public market. Now, kabaraman sa Minecraft kong Kalibo Shopping Center. Sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga bulantero-bulantero, Banwang, nagkatutok na makarag-karaga Ultra Adlaw.
0: Aksyon!
2: Nakailabas na kita, no? Kay makarag-karaga mga panyempo.
0: Aksyon!
2: Oras kita, Banwang, nagkapupaway, doon aton yung mga negosyante sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center. Ang siyempre, sa tanong nato yung mga merkado publiko.
0: Aksyon!
2: Sa bilog nato yung probinsya Krait Akyan.
0: Aksyon!
3: Mga balita ay siguradong totoo.
2: Sa ato man ang mga tricycle drivers, van at jeepney drivers, ang padayon pa sa giyapo nga nagawarya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon, ita Antonio Banwa, ita Kalibo, kamanaman bilog nga probinsya kay Takyan. Siyempre mga katodo sa pinagkabaga terminals, no, iya sa aton sa sentro, ita Banwa, ita Kalibo, sa eastern, naga-western part ko aton karaga probinsya, no, nga magkaroon karaga baga pang orason, nagapupaway na aton yung mga drivers, no, kay grabe kasing ka. Naroon ato nga tiyempo ya sa ton sa Banwa Krait Akyan makaroon ka naga baga panyempo.
0: Ag
2: siyempre dong iba karo naga patagin marita pag-uila basa pila ka baga karinderya. Ya sa ton sa Banwa Krait Akyan makaroon ka naga baga pang orason.
0: Aksyon!
2: Sa ato man mga katodong nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos Krait Akyan ilabas. Rong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko ng mga panimagay. Sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magaprepararit inyo nga pinagahon magkaroon ka nagaudto. Kay kami mga katodro magatod kinyo itapila ka mga balita na no, nagkaganabo. Iya sa aton sa Banwa Itakalibo agabilog nga probinsya Taklan.
0: Aksyon!
2: Ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
2: Tara nga mga katodo na magkapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, konsen nga gusto ipagabo sa itong pagpangalagad makaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nung magka-comment sa itong pag-ililiba pinagisa mo na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong ito nga pag-atawa at ligwa no, sa kabilugan ko itong pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad makaroon nga hapon. Para mas mabo na ito, no, nga mga katodor magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal, nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
2: Aga siyempre mga katodo, para nga maging mas updated giga mo no, sa managakanabo no, sa bugos na ito nga probinsya Krait Akyan. Pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may inagang mga news and public affairs program, may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Krait Akyan. Makabaton ka mo nito notification agod no, nga maging mas updated giga mo sa managakanabo sa bugos na ton nga probinsya Itaklan. Gani, pakipalo, pakilike, aga pakishare. Doon aton nga pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
0: Pagpagana sa pananghalian. Todo aksyon!
1: Todo
0: aksyon!
2: Sa kinangdan, manging kaibahan sa Rodek Ragapala, tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga-ililiba kita Banwa hasta launa imedia makarog ka nga hapon. Pag-aibahan kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman Banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga-check kita Banwa, no, itapilag ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Daw sa bilog naton na probinsya katakan mga insidente banwang nagkagidabo. Daw sa bilog naton na probinsya kung nagataliwan karon nga mga inoras.
0: Aksyon!
2: Daw kay kabayo na karabanwa nga mga magagkuhan nga insidente nga naguntad sa bilog naton na probinsya Kataklan. Ain sige daron magkatodo nga igabasyada itaton nga mga todo reporters. Sa kabilugan ko ato nga pagi ililiba makaroon ka naga-udradlaw ita Biyernes.
0: Aksyon!
2: Aga sempre don pindum pinapa ka mga balita daw gaga natipon daw ya sa to gaga pagililiban daw sa to gaga palatuntunan makaro karaga unto adlaw bantayan daw sa to gaga pagwaragwag makaro karaga mga panyempo sa aton nga pagililiba
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
2: Pila banwa sa mga balita nga ito nga mga tawat ligo pagkatrataron sa ito nga pagililiba macro edition ni ito nga pala tuntunan. Daya makatodo sa ito nga pagpangalagad na rodekra nga ordinansa para maging responsable. Makatodo sa paggamit no, sa rekra nga mga social media account. Mga katodo, no, ginaduso sa bahing kra kung banwa kra it malay. Mga katodo, partikularo sa Isla Itaburacay. Daya kra makatodo, agod nga malikawan. No, ronde kra nga mga fake news mga katodo. So makaroon ka naga hapon banwa, may una ka naga patagayin nga ka naga committee hearing doaton ka naga sangri ang bayan na ita banwa ka it malay mga katodo na to isa ray ka naga ginaduso no nga ordinansa una kron sa banwa at malay Isla Itaburacay.
0: May balita, may aksyon.
2: Samtang sapya kabahin pila pa ka mga balita sa ato na pag ililiba makaroon ka naga hapon ronday ka naga katodo kumatanda ninyo ronday ka naga ginareklamo daw nga pagguba to banwa itronday ka nga karsada na karon sa may sitso Lapos-Lapos barangay Balabag sa Isla Carita Boracay nga ginuwan ka ita reklamo humalin sa aton karaga mga residentes Rasambi karaga lugar matapos kay karang banwa nga ginbuuan agin pabayaan itry ka nga kontraktor ang nga obra banwa itry ka nga rehabilitation daw kung circumferential road ita barangay Balabag sa Isla Carita Boracay sa mga katodo after ita pila karaga Domingo ang after man nga ginpaabot no ni Pudog Barangay Jason Talapian sa DPWH. Mga katodo sa katapus-tapusan nakabaton kita it a mensahe mga katodo halin sa ato na pila ka mga pumuyo nga mana roday ka nga karsada nga amon ka nga ginareklamo sa wakas mana na umpisahan na nga ginaobra ginaamat-amata na ita roday ka nga mga nga kontraktor nga nagaobra banwa sa nasambit nga proyekto.
0: May balita, may aksyon.
2: Daw kay ron sentimento lang karaman managligad mga katodo itaton niya pila ka mga pumuyo una daw sa bahing kara kong isla kara itabura kay kitama banwa ka delikado daw sa safety taton ka mga motorista sa anton niya mga residente mga estudyante banwa nga mag-agi sa Rasambi karaga lugar agamana makahuya mga katodo para sa anton niya mga turista sa anton niya mga bisita nagpatigay kara banwa daw itry kara nga island activities daw sa bahing kara kong isla kara itabura kay nga makaagi una sa Rasambi karaga lugar daw kay maway man na makatodo nga maeksperyensyahan banwa daw itry kada mga bisita na ton nga mga turista nga nagabakasyon sa Isla Itaburacay nga una pa sa dakara banwa magkaaksidente daw kay bangod gani sa sitwasyon ita roday kada karsada so at least daw kay papano makatodo matapos roday kada hagos sa buan nga mga reklamo agaging pabot itapidan na ton ka mga pumuyo makatodo na tago pangdan gidmano day kada concern sentimento banwa itanton nga mga igmahod kapingin sa mga taga sitso Lapos-Lapos barangay Balabag sa Isla Itaburacay standby
0: pagana

0: samtang sa pagkabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pagililiba makaron karang hapon. Arong Land Transportation Office Aklan partikularya sa aton sa banwa kra Itakalibo mga katodo anaga patagay kra banwa aktibidad naga panupod ita libre nga theoretical driving course or certificate sa pila kabaga residente ta barangay Bacau Norte sa banwa kra Itakalibo mabahuman ta banwa no kabaga nga bulig para sa aton nga pila kabaga pumuyo nga maka-avail banwa ita ronde kraga programa nga libre aga ginatao itato kraga LTO Aklan that's why si Pudo ga barangay Rizzi de la Cruz ita barangay no, Bacau Norte na sa banwa kaya kaliboro anagi kraga pagpasagamat na sa aton kraga taga Alan Transportation Office mga katodo ita probinsya Katakan at the same time sa chairman kong Committee on Transportation kung aton nga sangri ang bayan na ita banwa kaya kalibo pinagi sa kay kalibo SB member Matt Aaron Guzman
1: Aksyon!
0: Na kay nakabinipisyo karabanwa dun pila kabaga pumuyo ita barangay Bacau Norte na sa kalibo sa namba naton mabahuda ga bulig makasave bro anton kang may igmahod na kay makaroon ko nagabuo ka banwa itry karang theoretical driving certificate na sa pila kabaga training school na makatodo no iya sa ton sa kalibo makatodo ay kinangan mo ga bagastos mga 2,000 pesos pa so kung naka-avail ka itry karang programa mga katodo nga libre nga ginapat tagayot ato karaga LTO Aklan ay mabaho doon niya bulig mga katodo no nga para sa ato niya may kibanghuran especially nauna sa mga taga barangay Bacau Norte sa banwa kay kalibo kay kung nagabuhi ka ka student permit araw imo ginagra bayaran mga katodo rode karaga medical mga katodo no kamana rode karaga processing fee no kung imo karon niya student permit kung amat gani no kaibahan pa di karon banwa nga libre man niya ginatao itaton karon niya LTO mga katodo doro pila pa kabaga kinangyan nun makatodo sa pila kabaga gida patigayon ang aktibidad no programa itato ng Land Transportation Office
1: Aksyon!
0: Na kay sa bilog banda makatodo sa mga pamaagi na ginahimo itato ng LTO Aklan agod no nga mainganyo banwa ro anton nga mga motorista aro anton kang magigmangod mga katodo nga magbuo ko anda kro mga driver's license da kay tama ra ka importante banwa kapin pa no kun ikaw naga maniho makatodo i try kag mga bihikulo like ro dek mga motorsiklo makatodo iya sa ton sa probinsya Katakan da das way nagligad makatodo gim prioridad ita ton nga LTO Aklan aro mga magayo karaga lugar makatodo kumaga sangka kwala na sangka pagproseso gang da like kung nag-renew ka, itry ka nag-abaga driver's license, nag-abuo ka, itry ka nag student permits mga katodo, ano pa ka nag-abaga transaksyon sa LTO, nga ginadaga banwa, no, sa mga magayo ka nag banwa, barangay, itatong ka nag-provincia Katakan, na no, mga katodo kay Sambilog man doon banwa sa Manakita, ita aton nga LTO Aklan, ang hamaan nga mabu kita ng mga motorista, nga uwagin ka nga katodo, nag-apatigayon nga magparinyo, kung anda ko nga mga bihikulo, like runday ka nag-abaga motorsiklo sa mga kabarangay ayan no sa kabaryuhan mga katodo kay siyempre sa bilog karabanwa no gagina pamantaw isa na awatan na budayan naro iba na ito niya may igmangod agong iba nagakahawag gabasi bagamana wiring nagamaniho itrek na gabotorsiklo parang iproseso renewal sa atong karagalan transportation office ay madakpan pa sa ganon aga ma-issuean ka citation ticket no that's why gagin pa kamayat itatong karaga LTO Aklan no sa pagpanguna ni Engineer Marlon Velez mga katodo nga dauhon no day karaga programa pagapit sa aton nga mga pumuyo sa kabaryuan kapinggit banwa sa mga magayo nga banwa like rong banwa Itali Bacau banwa kara ita Malinaw mga katodo banwa Katabatan Altabas aga iba pagid naton nga mga kabanwahanan mga katodo nga nangin na venue itry kara nga programa nga gidapatigayon itaton nga Land Transportation Office Aklan mga kaabyanan
1: pagana sa palang

0: So standby karon banwa sa ato nga pagi lilibas sa ato nga pagpangalagad no makaron kay edition ni tato nga pala tuntunan. Sa kay ato nga pagatrataron no sa aton kag pagwaragwag makaron kay edition ni tato nga pagi lilibas. Agaron dai kra makatodo kapon agwa na ton magampot no nga trataron. Aro dai kra banwa no nga pag-apilar o pag-aprobar na no sa pag-apilar no Italibacaw College of Science and Technology makatodo nga gin-aprobaran na ita aton karon nga chat no mga katodo aga matawan ni kay Guinandong second year aga fourth year nga mga estudyante mga katodo nga mga padayon ko anda karon nga pagtuon no una karon sa Libacaw College of Science and Technology aga idi man manipot marigar banwa nagliligad kag nga mga binugan aga gin putos man mga katodo itry kag kontrobersiya matapos unday kag pila ka mga reklamo akong estudyante nga apektado mga ginikanan banwa ang akong siin ginkalipay nga ginbalita ni Libacaw Mayor Tim Brian Chuducio sa mga ginikanan mga Libacaw non ang mga estudyante mga katodo nga ginaprobagan ita Cedro Andacro nga apilar akong Libacaw College of Science and Technology mga kaabyanan na kay mabahuwa bira banwa no nga bulig para sa aton kag mga estudyante na kay kabuhan di kada banwa nga naga eskwela naga tuon isa mga Libacaw non aga wa kada banwa ti kasangkol wa kada ikasarang para nga patunon do anda kag mga inunga sa pila ka mga eskwelahan ya sa aton sa banwa kada ita kalibo aga kay papado banwa no matawaan ita kay gayunan matawaan ita chansarong nga aton nga mga inunga kapingid no mga pobre naton nga mga kay mahuran sa kabaryuhan mga katodo partikular no sa nabukid nga bahin karita banwa katalibakaw ang makachansa banwa nga makatuon mga katodo partikular una sa Libacaw College of Science and the Technology.
1: Kapag may balita, may aksyon. Aksyon.
0: So raya mga katodo, pila ka mga balita no, nga ito nga pagkatawa at ligwa no, pagkatrataron sa ito nga pagililiba makaroon ka nga hapon sa gihapon ang padawin ka mga katodo nga magkapadagat inyo nga mga minsahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon kaya ito nga ito nga pagkatrataron no, sa ito nga pagililiba. Sagya po na paki-like aga paki-share dato nga pagwaragwag makro edition ni tato aga pagpagalagad no, para mas mabuna to no nga makatodo ro makapamati maka-update sa pila ka mga balita no kapigi sa mga balita lokal nga aton nga pagatrataron makro karaga udradlaw mga kaabyanan. Happy viewing ang may gigang udradlaw no kay kagawad Michael Villanueva Zulina ang nag-monitor no sa aton nga pagpangalagad long weekend na naman kita. Ano mga katodo, no? Makar-opisa, makaroon kay iwan na ita-opisina. Aro aton niya mga empleyado, particular, no? Sa aton niya mga munisipyo. Guna sa aton karaga Kapitulyo Provincial. Mga katodo, no? Makaroon karaga Dlao Ita Biernas. May mga hapon kay Ma'am Rusi Isog, no? Sa barangay Andagaw. Na nag-monitor man, makaroon karaga mga panyempo sa aton niya pag-ililiba. Oy kay Madam Sis Hontiliano, no? Sa Hontiliano Lechon. Sa New Buswag, kalibo nga nagapamati. Iya sa ito gagapagpangalagad, makarag-ragadlaw ita Biernes. Kay Sir Exalteo Terencio, nakatutok yun kami iya sa Barangay Kayangwan, especially sa Sitio Bita. May gig nga hapon sa mataga Sitio Bita, Barangay Kayangwan, Makato Aklan. Auna, no, kay Sir Exalteo Terencio. Kay Migo Carly Tornea Santiago sa Isla Karaita, Burakay, nagapamati. Auna, kron sa Barangay Manok-Manok. Siyempre, una ka Debro Russell Senyeres sa Senyeres Family. Kay Papang Sani, no? Una ka ron sa Barangay Apak sa Burakay. At siyempre, no? Kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. Happy viewing man sa kay Ma'am Arlene Patricio Bidasto. No, sa mga taga-Banwa at Altabas nga nag-monitor sa ito nga pag-ililiba.
1: Action.
0: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, may di mga pagpamati at may gig nga hapon. Siyempre na kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Belle Orsula, may mga pagpamati sa Hong Kong. At una, no, kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand. Aga siyempre ron, una kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California, no, nga nagapamati man sa aton ka nagapagwaragwag makaroon nga hapon. Kay Sir JP Magpusaw, happy viewing. Una man kay Unzoy Tulintino, good afternoon. Nagpa-shoutout sa New Washington, Aklan, Riders Club founder Ronel Tolentino daw nga nagapamatigid sa aton nga pangalagad.
1: Aksyon.
0: Aga siyempre na sa mataga the boss barber shop kay Andre Io Diluna nagamonitor man no nakaroon sa kabaon ita Jaime Cardenas in Avenue ayas aton sa Banwa Kreta Kalibong nagapamati sa aton kagapag ilibang sa aton nga negosyante sa Ayotorong una kay nung Woody Navarra. Good afternoon. May mga hapon may kapagpamati kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center nauna sa mataga Chamse Restaurant nao nga nagamonitor. Una kay nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguhan sa kay Master Noni Nicolas Sanelias Eteri. Una man kay si Richard Gino Ambito norong gwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Sur sa Balete.
1: Aksyon.
0: Ang siyempre na kay paring Unyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang. Ang sa maalwan niya mag-asawa no kay si Ramon at kay Mamay May Munja. Una karon sa barangay Bagto Leson no nagapamati makaroon ka nagabaga panyempo. Una siyempre sa mataga Rockskin Motor Parts maaligay gahapon na may kapagpamati. Ang siyempre sa mataga RKO kay Ukay no sa Kulasi Antique nga nagamonitor man makaroon ka nagabaga panyempo na kay ano no no ang kay sinotro sa Bilo, lipat ako. Na nag-monitor gidron no sa ato kagapag ililiba. Makaroon ka nagabagapan niyan po. Una kay atong oreta sa akong nga kasimanwa sa Banwa Karatnabas nag-monitor. At siyempre si Chick Boy Jan Dilmar Garing Galaw. Ay nga iya makaroon sa Kalibo nagawarang kaibahan do akong gwapo nga igkampod nga bagong panaogang si Nonoy Suwi Cheper Baraka.
1: Aksyon!
0: Nag-monitor. Tiwai gita da!
2: May boses na muli.
0: May ginga hapon. Wag ka nibuli ka mo. Wag ka mo nagpabatsyan.
1: Aksyon.
0: Kay bagong panao galin sa barko. Nagbakasyon do akong gwapo nga igkampod. Kaya makaroon sa Banwa Itakalibo. O naman na kay atong orita sa uman sa Banwa Navas na nagapamati. Aga siyempre kay Madam Jean de la Cruz sa may karang hapon. Kay sister una sa Lina Buansur, kay Juliet de la Cruz, Pahado, thanks. No, alin sa kay Madam Jean de la Cruz. Bago siyang gabi ito, nakita ko nag-live-live ka man, nag-video. Okay ka mo? Sa si Into, guwapa Jean de la Cruz. Pwede na kay Sir Jojo ni Pumusino, nagapamati man sa tugapagpangalagad. Kay Jovin Batoy, no, sa Batoy Family, no, na koron sa Banwa Krait Ibahay.
1: Aksyon!
0: Kay may gumong swalog sa Kapitol, no, nagapamati man, magkaroon ka nagabagapan niyan po. Una ka rin bro, Yulio Garbo, no, sa mga taga Global Paint, ag sa RG Paint, no, sa Banwat Numan, siya siyempre sa Tagana. No, kay... Naduduga ako sa iya, konsentrasyon.
1: Aksyon!
0: Sa Tagana, no, kay Sir Dante, no, kay Ma'am Ruth Garbo, nagamonitor, magkaroon ka rin mga panyem po.
1: Aksyon!
0: Aga siyempre, ako na sa kay paring Alex Relator sa Barangay Andagaw, no, sa Banwa Kalibo. Ano nga nito nung pagagat? Imo karon nga restaurant o nagpesto, paring Alex? Tris Sister Giman to or Tris Marias? May ging pagpamati una kay paring Alex Relator mo, karamito nuna arong sinabawal ng linaga.
1: Aksyon!
0: Sigurado man, una kamu Anto, no, ay karamito nung imo karong ginambay. Sa kabuabo, imo ginambay, nakinang gahon, makaroon pagit ako nalipay sa imong ginsugid, garo ka kunding dong.
1: Aksyon!
0: Aksyon! Kung gusto nyo, magbakay ka muna tama karin baboy, baka magawa sa iya sa may uiturong. Kung mga iya ka magapit ay sa uiturong. Pero kung magapit-apit ka mo sa Andagaw, usuyan na ropesto ni paring Alex Relator. No, nakaroon sa Tris Marias, no, sa Andagaw Kalibo. Ang nagapamati, gida, no, sa ato nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Ato niya amigo nga mabuot. Ang siyempre, una kay Papang Bernie Ibisate. Sa barangay Ugsod sa Banwa Katabanga ba nagamat-amat na timprano pa nagapadampit sa bisperas ita barangay Kupang sa Banwa Katabanga. Maging hapon na maging pagpamati no sa ito kagapag ililiban magkaroon ka ng hapon. Aga una kay Ma'am Maricel Tolentino ba nabuwa na na banaw si Ma'am Maricel. Mabuhay-buhay nga pala kapamati raton nga mga kaapin una sa barangay Palali sa Banwa Katabanga.
1: Aksyon!
0: Aga sa ato ng mga taga Malay Station Drug Enforcement Team no, sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Teddy Dalisay. Siyempre sa mga taga Leso PNP kay sa team Loyal no, kay Police Officer Delgado no, at kay Police Executive Master Sergeant Mainit at siyempre sa Guapa kay Master Sergeant Ibadlet. So, nakita kami kapon sa Provincial Prosecutor's Office. Araton mga guwapo at guwapa nga miyembro ta aton niya Leso PNP. Aga siyempre no, nasa akon ka ng mga amigo sa JM Terminal kada Part Barok Distura kay Nung Janing aga una kay Tonet Alayon. May 31 minutos man wala kataliwan sa oras kat alas 12 oras mga katodatod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sarang mapakardong More Power sa St. Anne Pharmacy na hamtang sa Regalado Street, Poblasyon Kalibo, sa Billion Store sa Poblasyon Makato Aklan, sa ENC Drug Store sa Kalibo Shopping Center, sa Joy Joy Store sa Tangalan Public Market, sa GTM3 Drug Store sa mga Public Market, sa Nick Nick Store sa Libakaw Public Camp Market, sa Pukin Store sa Altabas Public Market, Carol's Pharmacy sa Stall Number 24 at Kalibo Shopping Center, sa Mia's Drug Store sa Prante Tap Provincial Hospital, Try Pharmacy una man sa Prante at or sa Martirino Street ang Poblasyon Kalibo Aklan, sa Maypas Pharmacy hamtang sa Poblasyon Nomansia Aklan, Tias Pharmacy sa Prante Provincial Hospital, sa Solanoy Haroy Dris Chicken una karon sa Nabas Public Market, at sa Leso Cooperative sa Leso Public Market, sa Antonio's Drug Store sa Malinaw Public Market, ang All-in-One Pharmacy sa Jaime Cardenas and Avenue, Barangay Puok, Kalibo, Aklan. Now kay si Auntie Jessie Marte, so kiigidra it more power. Ag nagapamati igid makaroon una sa Marti Family sa Ruas Avenue, iya sa aton sa Banwat, Kalibo. Sa aton barwa kapag panumbalik, rato na kapag detalit aton yung mga headlines nga balita, doga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmaod. Balikan naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, MagDTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. MagDTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka, Kon?
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Todo, aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo, aksyon.

0: kahapon sa ato gagapala tuntunan no, sa Biyernes edisyon ita aton nga pagwaragwa.
1: May balita, may aksyon.
0: Oy, may gapo na, may pagpamati no, sa aton nga mga kapin, una karon sa aton nga mga barbero no, sa may Kalibo Shopping Center. Ang raga monitor makaroy karaga mga panyampo sa aton karaga pagililiba. Aga sa aton nga mga taga Sea Oil una ka Die Hard de la Cruz, good afternoon sa namakibahan una. Aga siyempre una kay nung boy Cheryl de la Cruz. Ah, una karon sa terminal na ito van nga biyahe Altabas Kalibo vice versa sa barangay Istansya sa Banwa ita Kalibo.
1: Aksyon.
0: Aga siyempre doon una sa mga taga City Mall no, sa aton nga mga driver una no, sa Tandog Tours nga nagapamati. Ah, magkaroon ka nagabagapan niyan po ah, sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Ah, may mga hapon na may kapagpamati no, kay Sir Hamilton Cabalas no, sa barangay New Buswang. Ah, nag-monitor man, magkaroon ka nagabagapan niyan po. No, yes, sa aton ka nagapag-ililiba no, mga katodo no, sa aton ka nagapag-waragwag. Magkaroon ka edisyon it aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: No, iyaron sa aton karaga pag-ililiba, no, magkaroon karang hapon, no, mga katodo, no, sa pagpagayagta sa programang Todo Aksyon, no, iya sa aton karaga pag-ililiba, sa aton nga palatuntunan, mga kaabyanan. So, sige po, napadagang mga katodo, no, nga makapadagat inyo karaga mga mensahe, no, pila karaga pagpanamyaw, concern no nga gusto ipagabos sa ato nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon no, kay ato kito nga pagatawa at ligwan no, sa kabilugan ko ato kagapag ililiba no, mga katodo makaroon ka nga udrad laway ginapaisayo ginanay ha, italala barangay council no, sa pagpaguna ni puro ga barangay Rixilin Gibara no, mga katodo nga may una karoon nga igapatigayon no nga public hearing no, mga katodo raton karon nga sangri ang barangay no, ita barangay Lalab Babatan no, hay nagaimbitar gid mga katodo sa mga residente no, mga pumuyo ita barangay Lalab no, nga may una nga paghihwaton no, nga public hearing no, sa mabot karon nga August 30 no, mga katodo adlaw karon nga Domingo alas 2 kara ita hapon nga igapatigayon. Una karon sa Lalamba Covered Court no, mga katodo ngani nga ginaimbitaran gid karon do aton nga mga pumuyo no sa bilog nga barangay Lalab no, para no sa rekrang public hearing no, sa pila ka mga ginaduso kra nga ordinansa no, mga katodo particular no nga igapatuman ita barangay Lalabatan.
1: Na
0: particular no, rin ka ordinance prohibiting all stray dogs, no? Mga katodo, nga nagawarang-warang, abiyo na, kay tama rin ka delikado mo, kung agahon niya na yung magbalik kita pa kalibo. No, mga katodo, di karon sa may sitso magubog pa, kung naman, na, ngaunin mo, nag, gubog-gubog lang, pag abot nga mag-iping na rong motor, ba, nagapanggagas para ang ayam.
1: Aksyon!
0: No, mga katodo, so importante man doon, no? Kay tama man na ka delikado, banwa, no, sa safety taton kag mga motorista kapin pa no, kun mga just oras na kat kabi kay hindi na tumapaktan kung kis nga gupi lang kag nagawarang-warang tabok rayon ba o daya karo amat ngin natunaan kay ta mga aksidente mga katodo.
1: Aksyon.
0: No, kaman man ordinance regulating the use and the operations of video key and the karaoke machines and other similar amplified sound devices in public places from 10 a.m. to atin PM mga katodo no, daya mga katodo taga nagakwanda sa rato karang direktiba no, itaton karang DILG no, kay siyempre wamat hindi gin maka-implementar do aton karang mga kapulisan kun wa gi karang ita ordinansa no, nga gina apatuman no, that's why nagligad mga katodo ro aton karang Aklan Police Provincial Office do aton karang PNP no, naga libot sa mga kabaranggayan no, may una karon nga mga coordination meeting na no, mga katodo especially sa mga kabanwahanan nga wa pa kara mga katodo no, ita daga exister nga mga ordinansa agud no, nga mga inbasihan itato nga mga otoridad sa pagpatuman na no, mga katodo diba nagligad to nga mga binugan na no, may una kara nga direktiba no, nga gipapagawa rong opisina itato nga kara nga DILG na no, mga katodo nga bawal no, mga katodo magpatagay kat mga video okay especially no, sa mga

0: pampubliko kada gabaga lugar na magatuga kada distorbo na may limitasyon banwa na so daya kada magatodo no raya kada sambilog man no sa apaga istoryahan no sa iga patagay kada public hearing sa adlaw kada ita Domingo na mga katodo kama naman do raya kada nga sambilog aro de kada nga ordinance banning the drinking of liquor and intoxicating beverage in public areas no. Aro ay karaga pag-ininom una sa mga pampubliko karaga lugar. Like, siyempre, importante rin ang masuguran kaysa yun naman. Una sa aton, sa may barangay lalab. Na mga katodok, kung amat, una man sa binit lang karaita karsada na gapwesto. Na kay kung amat kita, nagkakuma kita, no, kung amat, nakikisama, nakikijoin man kita mga katodok. So kung may una karo niya ordinansa, nag-exister, so bawal na di ko na mga katodok. That's why tama ka importante. Ngarong mga pumuyo mag-aattender no agud aware kita banwa na sa pila ka mga ginapatuman especially mga katodo una karon sa aton nga barangay
1: aksyon
0: agaron dai kada nga ordinance sama no nga naga dumili man no mga katodo nga naga uba kada tayambong no di karon sa mga pampubliko kada lugar dai adi ba kun sa baryo da sanay kita na no, mga katodo para paanaw kita sa karsada wa kita kada itasoksok kada gagambong. No, mga katodo, anto kita sa mga matawo karaga lugar. No, mga katodo, so may una karoon, no, duso man nga ordinansa. No, mga katodo, raton karaga banwa karaita bata, no, iga patigayon doon. No, mga katodo, no, una karoon sa adlaw karang Domingo, aruray karanga public hearing, mga katodo, alas dos itapon, that's why nga ginapay sayod gid. No, mga katodo, na sa tanan na nga mga pumuyo na ita barangay lalab ag nga mag-attender kita na makiistorya na magpartisipar makigambit na mga katodo sa ronday kada nga public hearing agud nga maipabot naton aro anton nga mga concern mga katodo na tuhoy sa ronday kada nga mga ordinansa nga ginaduso mga katodo ag magapatigayon itray kada nga public hearing mga kaabyanan. So sa Doro ka Domingo, alas tos pamandol tapon. Kumbaga, kung may chance, gani, kung may aabo na kita nga tiyempo sa wat kapuslanan, tapos daya, hindi pa kita magka-attender. Now, kay kuna matabi, no, nangin kaugalian na nato, no, sa mga kabaryuhan, no, pag once may una, karang mga ginapatagayin karang mga public hearing, no, may mga barangay assembly, no, wagi nag-attender. Pero pag once may una, karang ayuda, di magapip sa saray ka lang ang listahan ba? O, grabe rong reklamo. No, mga katodo. Pero mga importante, banwa, nga mga hilikoton, no, nga nagkaangay, agbagay, rong partisipasyon, itagkadagayaan, mabudlay na ton kun amat, no, mga katodo, nga inggan nyo hon, doon ton ka lang mga pumuyo. So, agad nga marikawan na ton, mga katodo, rong mga haka-haka, mga spekulasyon sa palibot, mas mayad, no, nga mag-attender kita, agod nga maintindihan naton kung may gusto kita nga mga punto nga ipaabot magpartisipar kita mga katodo kay pamatian man dun mga katodo may kantanan no saray kay gapatigayon ang public hearing sa adlaw ng Domingo no una karon sa barangay lalab no sa banwa kara itbatan una sa akon nga barangay
1: aksyon
0: aksyon. Banwa sa ito kagapag-ililiban, no? Sa ito kagapag-pangalagad ba, na uli si Madam Sally Senyeres, no? Sa barangay Baybay, no? Sa banwa kara itatangalan, ang nagapamati sa aton nga pag-ililiban.
1: Todo, aksyon!
0: So, yung tamang katodo, no? Sa pagkatao italigwa sa pinagkabaga balita, no? Gato nga pagkatrataron, makaro karaga hapon, iya ka sa aton karaga palatuntunan, mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Ligad makatodo no gin tatar na to no gin presentar na to no day kraga pila ka mga reklamo. Ita aton nga mga pumuyo sa bayan kra kung barangay Balabag no sa isla kra Itburacay. No may kantanan banwa sa ronde kang concern it aton nga mga motorista. No nga nagaagi makatodo particular di karon sa may sitio Lapos-Lapos. Barangay Balabag no nga gin buuan to baga makatodo ronday karsada tapos gin pabayan daw ka tama kadelikado sa safety tatoy kraga baga motorista daw kay ronday kraga makatodo nga proyektor ronday kraga constructions na itabura kay circumferential road particular una sa may part ita sitio Lapos-Lapos Barangay Balabag sa Isla Krait Boracay, mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: Aso pilang Domingo man to banwa nga tinayabaw itapin na ton ka mga pumuyo. Nauna ko sa Barangay Balabag, gambat iba to nga manmana nga gin. Ah, buo andan no karsada ko hindi managin imana po, hindi managin imana pag-obrahon no, nga tama man kadelikado. Ah, sa safety, taton ka nga mga umagagi. Now, mga katodo, particular sa pila ka mga pumuyo una, mga estudyante, especially, kung 10 oras kat gabi, mga katodo, ang tama, gidmana, kamakahuya, now, sa part, itaton ka nga mga turista, nga nagapatagay ka na banwa ita island activities, na una ko sa isla ka na Itburacay, na particular, no, sa mga nagalibot, una banwa, no, nagalantor, baga, now, mga katodo, nagalibot, una, although, nga manami, una, nga mga nanami, tanawin ko, hindi nakasabay-bay, na no, magkatodo pero kon makararong sitwasyon banwa kapareha sa ginareklamo ng aton na pila ka mga pumuyo ay siyempre negatibo karon banwa ro rek nga impact rayon para sa aton kag mga bisita una na no, particular sa rodek nga katiwangwang nagligad kag mga proyekto rodek nga construction kung Boracay Circumferential Road mga katodo una karon sa may barangay Balabag sa isla kaita Boracay nga may una karon nga total karaga budget nga nagabot-abot ita 42 million pesos 383,000 and 316 pesos no mga katodo aruday karaga proyekto so uwa man tagaraban wa no nagagets actually nalipay man nga ni raton karaga mga pumuyo una sa isla kata Boracay no particular no sa mga apektado nga kapin pa kun ginam ayos no ruday nga karsada kay rong katuyuan man karaban wa nga mapanami no mas pagid nga mapasanyog banwa aro aton kag karsadahon una sa isla kata Boracay para ga maging mas konbenyente pagid ro aton kag mga bisita ro aton kag mga turista man katodo mag-agi sa runday kag mga lugar
1: todo aksyon
0: do kay hindi lang man karon do mga or mga residente naton no mahagan-hagan kag banwa ro aton kag mga pumuyo na ro mga residente ro maka-encounter kag itong makarunday kag sitwasyon nga kahit papaano banwa no maintindihan pa ita pila na ton ka mga pumuyo. No, that's why ganyan nagligad ka na mga todo, hindi man na ton no, mapunggan. Aron pila na ton ka may manghod nga ipaagiro ang dakong sentimento. No, sa pag-post ang dakong mga social media account, kay daya ka na banwa na nakasanayan at aton nga mga pumuyo nga masami ka na banwa nga ginahimo. Every time nga may una ka na mga concern nga gusto ka na nga ipaabot sa pila ka mga ahensya nga natungdan, mga katodo, agud nga matigupang dando ang dakaroon nga problema.
1: Aksyon!
0: No? Aksyon. Hindi na ito sa darong makatodo mabasok, manay. Wagin man, ro ibabi nagahambay. Eh, manay, wagin man ka mo nagapinsar nga bangod man na sa inyo karaga pag-post. No, itry ka nga mga concern ninyo. Wala ito masayuran kung ano karaban waro mangin epekto negatibo nga balik sa imahi ko aton kaya nga isla ka rita Boracay.
1: Aksyon!
0: So, ang mabatiba na ito nga mga pumuwi, eh, wagin man ka muna ila nga mag-abos sa punto nga nga mag-ano na raton ka nga mga pumuyo nga i-post na ka nga mga social media account. Aron pila ka mga concern. Kaya raton nga mga pumuyo banwa, madali man doon nakaintindi man sa daron banwa. No, pag once nga, nabat sa gunman, itapin na naton ka magigmanghod. No, nga ginapamatian banwa, ro anda ko nga mga sentimento. Pero pag once mga katodo nga hagos, mingko baliwala man sa pamatsagan, itaton ka nga mga pumuyo, ay siyempre ko naman, nakakaisip man sa daron banwa ay, may da siguro man na karanga i-post na ton da sa ton karanga social media account no kay base ba na mag-trending raag matupang da no day karanga problema
1: aksyon
0: no daya karanga makatodo rung masami na ton nga mga na-encounter nga mga sitwasyon that's why ganing hindi nakahambay kita makatodo nga hindi man na ton sa dako na mabasog no mga katodo kay nagpagi man sa makatodo sa tama karanga proseso ginpaabot man sa pila ka mga anatungdan yamang nga bangod gani sa kabayon it response banwa sa pila ka mga concern nga ginapaabot that's why ko namat no nakakaisip dong pila naton ka magigmanghod no mga katodo may kaantanan saray ka nga mga scenario especially kung mga concern itato nga magigmanghod is nakasaray ka na banwa isa wrong safety ita kadagayaan
1: aksyon
0: no kay nami tayo motor-motor to banwa ulit ka 10 oras gabi guwa ka sa imong trabaho. No, mga katodo, kibot kat imo, mag-shoot turong gulong ko imo, kung ginasakyan ka ng motorsiklo sa buho, nga pwede ka na banwa, nga iga aksidente, itaton ka na gabaga motorista. Kung baga may punto banwa, no, rin ka nga sentimento, konsyeng nga ginpaabot, aton ka na gabaga residente. no? Nga hagos mga katulog kada Domingo nagapaabot ko anda ko nga sentimento nga mana sa Gyapon wa tagyapon man nagitabi nga ruray karang nga problema namon iyan sa may barangay Balapag. No, mga katodo. Ah, imbis man nga okay pa man aro karsada gingbuan man aro karsada tapos hindi man lang gali man man pag ubraw, di ba? Duy karang mga sentimento banwa humalin mismo sa aton nga mga apektado. Ah, nga mga igmangod partikular na sa may park kalita barangay Balapag.
1: Todo, aksyon.
0: That's why nagligad mga katodo aton nga ginpaabot do no, sa kay Balapag kagawad da Libi Bindolo. Ruray kaya nga area, no? Nga ro concern. Agang bagay ito ni kagawad ya, magapatuloy kaya mag-inspection, no? Kay Sulukana, na ipaabot na ni punong barangay Jason Talapian. Sa opisina, itatunin kaya nga DPWH, no? Mga katodo. Aruray kaya concern. No, kay kita nagapati banwa, nga rato nga pila ka mga opisyal sa barangay, at palabag, hindi man sa drong banwa magpabaya. No, kay siyempre, rung apiktado ka na banwa, anak ko yung mga pumuyo una, magwas pa, nga mapiktuhan sa Gyapon, doaton ko nga mga turista nga maga-reflect man magkatodo, ro hindi man namin nga komento, una sa aton ka nga mga opisyal ita barangay Balapag, at the same time, sa manuwa ka rait malangi, mga kaabyanan.
1: Action.
0: So kahapon mga katodo, nakabaton kita ita impormasyon, malin sa aton ka nga mga pumuyo, nga mana, na sa katodong Reynald, ro amon ka nga concern, nga ginpaabot, pilang Domingo namon niya pagtiniis, aog ta saray ka nga pagguba ita karsada nga ginpabay-an wa ka nga ginobra ginpabay-an nga katiwangwang kasi katapus-tapusan ana umpisahan na gidman na itrabaho itray ka nga kontraktor banwa na sa nasambit ka nga proyekto mga kaabyanan.
1: Action.
0: O diba manami man aton pamatian nga imbes sa baylo nga reklamo ro ato nga mamatian sa ato nga baga pumuyo ay nagapasayamat na kay bangod diri na to pangtan aro anda ko nga concern man katodo it aton nga mga igmanghod. Kasi kung nakikita aron man katodo it aton kay mga pumuyo nga padayon man taron trabaho una. No, man katodo siyempre hindi man sa daron magkangawa nga man nga gin guba man aron karsada nga tapos hindi man lang gali man man pag ubraon niyagi. No, pabayaan man naman gali man aron ray kay nga kasada. No kay hindi man daban wadong una karaga beses nga tabo una sa isla kay Taburakay nga mga reklamo. May una ka na banwa ng mga area pa dati sa Islat Boracay. During magkatodo sa rekara nga rehabilitation ato yung isla, noong pag-repair, itry ka nga mga karsadahon na mga paid road. Noong magkatodo sa may park at barangay Manok-Manok Daya, nangin reklamo man itaton ka nga mga pumuyo. No, kay kung ano ka na banwa ng mga sentimento nga nga ginpabot at taga barangay Balapag, daya man anay ko una. No, rung sentimento, itry ka nga mga taga barangay Manok-Manok sa Islat Boracay, particular, una karon sa may sitio Toloban, andi karon sa may sitio Lugutan, no? Mga katodo, nga duyun man dong sitwasyon.
1: Aksyon.
0: At the time, no, kabo-abo karabanwa nga mga reklamo nga ni, no? Rung agin paabot, kaya siyempre, sa'yo naman nga, rung manok-manok nagaserbi karabanwa nga, parang pinaka-entrance na kung magpaadto ka sa isla kara Itaburakay.
1: Aksyon.
0: No, that's why tanan, una agin karabanwa nag-aagi, no? Maagyan mo gito, dahil karaga sitwasyon. No, that's why natong time, no, nakaabot sa atensyon ko ato karaga sangriang bayan, no, itabanwa katamalay, no, mga katodo, ginpatawag da time, ray karaga DPWH. No, nga kung nano karabanwa rung status nga amaan, ginpabayan, at the same mga katodo, rung concern banwa, itpila man naton ka mga opisyal, no, itabanwa katamalay, sa ray karaga mga sentimento, itaton yung mga pumuyo, nga nagpaabot, itray karaga reklamo, una karon sa may barangay Balapag, sa isla Karait Boracay.
1: May balita, may aksyon.
0: Na ako na ito parang matandaan mga katodo, ang bato sa bilog sa miyembro ko ato karagas ng bayan, na itabano ang malay nga hamaan, nga ginbuuan, ginguba rung karsada, agin buho-buhoan, ag pabayan. No, mga katodo. Doon man naman karagas ng concern at ito karagas ng mangod nga. Ginapaabot, no? Itpila na ito ka mga apektado karagas residente. So at least makaroon, no, mga katodo, positibo, rung feedback. No, mga katodo, nagapasagamat man doon mga apektado karaga residente nga naumpisahan na gidman banwa. Aro ray karaga pag-obra, arong construction mga katodo, ako na sambit karaga karsada, una karon sa may area kara it barangay Balapag, sa isla it Boracay, mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Doon ka naman katodoro. Ray ka nga mga impormasyon nga gin. Paabot no, ita aton karon nga mga igmangod kayong kontraktor karabanwa isa halin no sa area kara ita Iloilo City na no, mga katodo agarong implementing agencies isa raton nga DPWH sa Region 6 laban-laban tung aton karaga DP yasakan nag-supervise kita mambanwa itaray karang nga a proyekto kapareha sa iba pagkaroon nga mga proyekto the same ang mga reklamo banwa na no, mga katodo sa pila ka mga proyekto kongkista ita aton karon nga a gobyerno nga ginapatuman bukod niyang man it kaparehas una sa isla kara it Boracay mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian.
0: So doon ka makatodo, Noro. Development, no? Sa nasambi ka naga concern. Daw gagawin paabot kay siyempre kinangan taman niya ang bagon, no? Sa aton ka mga pumuyo kay naligan, gitratar na ton, no? While nga nagareklamo, nagareklamo, araw aton niya mga residente. So ipaabot naman, no? Makaron, nga may una na karabanwa nga development, no? Kay kapo, nagsend kakon ita video, no? Nga while nga naga asa kay ito sa motorsiklo gimpalaga ko gipakita ka tondong sitwasyon ang naga-start na mana wrong construction i-try karang balabag o Boracay circumferential road that's why nga pasagamat man ruwanto niya pila karaga pumuyo nga mana may naaw na kay may una na karabanwang nga gintumar nga aksyon matapos nga gimpabot man personal ni kagawad Jason Talapian it barangay Balabag sa tagdumagahan it DP WH mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: 7 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alauna no sa gyapon na oras aton kinyo no ita more power sa so, mana ginapaisayo tagid no sa aton kag mga katodo sa aton nga magigmangod sa gusto kag magbakay ita more power sa lang kamong magkabakay sa St. Anne Pharmacy ngilamtang sa Regrado Street Poblacion Kalibo sa Billion Store sa Poblacion Magatuaklan sa ENC Drug Store sa Kalibo Shopping Center, sa JJ Store sa Tangalan Public Market, sa G3 Entry Drug Store sa Banga Public Market, sa Niknik Store sa Libakaw Public Market, Pukin Store sa Altabas Public Market, Carol's Pharmacy ginahantang sa stall number 24 ito Kalibo Shopping Center, sa Mia's Drug Store sa Prente ita Provincial Hospital, sa Tri Pharmacy ginahantang sa Martirino Street Poblacion Kalibo, sa Maypas Pharmacy ginahantang sa Poblacion Domansya, sa Tias Pharmacy, ginamtang man una sa Plante Provincial Hospital, sa Solanoy Haroy Dish Chicken and Frozen Foods Products na sa Dabas Public Market, sa Liso Cooperative sa Leso Public Market, sa Antoninos Drug Store sa Malinaw Public Market, at siyempre iya sa All-in-One Pharmacy, ginahamtang sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Barangay Puok, Kalibo, Aklan.
1: Toto, aksyon!
0: Ang siyempre, Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya ang pampa-relax. Gold Eagle Beer, drink responsibly. Magabalik kita magkatodo pagkatapos palit dugang ng mga paharamdom.
1: Aksyon!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax! Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success. Success!
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Every Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: Every Bio. Ang Every. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Every. Every Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay.

0: sana sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang angatay, maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
2: Wa ko it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nyerang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
3: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Todo aksyon. Ang pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Sa Tagapaga, pangalagad, may 19 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una.
6: Aksyon!
7: Oy, may pagpamatiya kay Ma'am Elsie Tambong, no? Nga nagamonitor sa ito Tagapag Waragwag kay si Roger Lozero Nagales. May man nga hapon, no? Always man nagpamati sa ito nga pag-ililiba, no? Magkaroon ka nagabagapan niyan po. Oy, kay Tuljo Olarte, no? Ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda Olarte. Una sa Barangay Pragante, no? Sa Banwa Kampandan, sa probinsya kang Antique, nagapamanti man sa to niya pag-ililiba makaroon nga hapon.
6: Todo, aksyon!
7: At syempre, una sa kay Kagawad Hill Reyes, no? Sa Barangay Istansya, no? Mga katodo, nag-monitor man, makaroon ka nga mga panyempo, no? Sa Reyes family, maayad ay giga pagpamati. Una, kaday Pugi, Rene Dage, no? Sa Capitol, no? Nagapamati sa to niya mga amigo una, no? Nga nag-monitor, makaroon ka nga mga panyempo sa aton ang palatuntunan mga kaakyanan.
6: Aksyon!
7: Gamay mga hapon na may kapagpamati, no? Una sa kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio family sa Barangay Bacaw Sur, Calibo. Una kay tatay Freddy, no? Kay Geoffrey Gregorio, may agig nga hapon.
6: Aksyon!
7: Siyempre, una kay Boss Itek Nabara, no? Sa Banwa Krait Madalag. Ang nag-monitor man, magkaroon ka nag-abagapan niyan po, no, sa aton kagapag-ililiba, magkaroon ka nag-ahapon iya sa pagpangalagad it programang Todo Aksyon.
6: Aksyon!
7: Aga, siyempre, una kay Sir John Nabara, no, ang kay Ma'am Runa, no, sa Barangay Ugsip, Orkan Awan, no, sa Banwa Kratalibakaw, siyempre, una kay Nanay Bem, kay Tatay Mudo, no, ang nag-pamati sa Barangay Kanawan, sa Banwa Itlibakaw.
6: Aksyon!
7: Hoy kay Boy Pilok Michael Ferrer, naga-monitor, no, mga katodo, no, sagamat, no, sa pagtutok sa ito kagapag-ililiba, no, magkaroon ka ng hapon, no, kay Kagawad Parikoy Jusel Arbolida Quadernal sa Barangay Sigkay sa Banwa Itbanga.
6: Aksyon!
7: No, naga-monitor man, siyempre, una sa dako barangay sekretary aga tresorer, no, ginaga po pamati, no, sa ito kapalatuntunan sa kay paring Lionel Valencia, no, may nga hapon ag kay Kagawad John Fernandez. Ag happy, happy birthday sa akong gwapo nga gumankon sa Saudi kay Bobong Rolen Banjola.
6: Aksyon!
7: No, kinaga silibrar, no? It anak karaga kadlawan, no? Magkaroon karaga adlaw, it Biyernes.
6: Aksyon!
7: Si Romaga Todo, no? Sa ito kagapagpangalagad, magkaroon karaga hapon, no? Sa ito niya pag ililiban, no? Sa nabilin tabanwa, no? Ng mga minuto, no? Ita aton karaga pala tuntunan, magkaroon karaga hapon, nagpatigawin mga katodo, no? It aktibidad, no? Rato karaga Land Transportation Office, no? Kung probinsya Katakan sa pagpanguna ni LTO Chief Engineer Marlon Velez, no? Mga katodo, no? Particular, no? Roday karaga aktibidad ba, no? Nga mabuhay naman niya ginahimo, no? Ita aton nga Land Transportation Office, no? Nga nagalibot, no? Sa pinakamaga kabaragayan, kabanwahunan, parang magpatigayon or magtao, no? Ita libre, no? Nga theoretical driving course or certificate, no? Kay sambilog da banwa sa mga requirements, kung ikaw banwa, no? Nagabuo, itry ka nga student's permit or driver's license, that's why nga tama ka bahuno nga bulig para sa aton kagabaga pumuyo. So, rong area ka rama katodo, no, nga ginpatigayin ka is rong barangay or nakabinipisyo, no, is rong barangay, barangay Bakaw Norte, no, sa Banwa Katakalibo, no, sa kay puno nga barangay Resi de la Cruz, no, sanda ka rama banwa rong nakabinipisyo, no, sa rong dagang aktibidad, that's why rong pagpasayamat, ita barangay council, no, ita barangay Bakaw Sur, no, sa atong karagalan transportation office, mga katodo, bangod sa runday kagaging patagayon, nga aktibidad nga nakabinipisyo, aron pila ka mga pumuyo, it Bakaw Norte, Kalibo, Aklan.
6: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
7: No, doon ka mga katodo, rung pila ka mga aktibidad, no, nga aging patagayon, na no, ita aton nga Land Transportation Office, no, mga katodo, sa pagpanguna ni Engineer Marlon Velez, no, kapara sa namba na ton kaina mga katodo ronggin pakamayad na no, ita aton karon nga LTO ang mas ginapagapit, no, or ginadaga mga katodo sa mga kabanwahunan, kabaryuan aron pila ka mga programa, no, kay sambilog da mga katodo, no, nga makainganyo or makatauman, no? Sa pag-inganyo, makatao to pag-inganyo, sa aton ka rin nga mga pumuyo, nga mag-comply mga katodo, itapila ka mga requirements. Particular, rung pagbuo ka rin ta mga driver's license, kaya tama ka budlay ka rin mga katodo, nga nagamaniho kita.
6: Todo, aksyon!
7: Nga huwag ka nagakaigo, ka rin nga mga driver's license, ang nano pa ka rin nga mga requirements, while nga una kita sa karsadahon. Aroon ay ka naman ka to, kung una ganito, no, tagwa pa kita kay driver's license, siya umunan ton, no, mabudlay magproseso, no, kay, kung naman, kita, no, kung, nakaugalian na ton, nga gusto na ton, baga, no, ay hindi kita magpangabudlay, no, naawatan kita, no, kaya umunan ton, mahaba ka nga baga inoras, proseso, no, rung kinangan nun, although nga, maabo ka nga baga requirements, banwa rung kinangan nun, pero, pag once na ka-start na ka, like, sa rung day ka na banwa nga, maimo na karang theoretical driving certificate, no, wa naman ka na banwa, ita problema, no, mga katodo, kay daya sa bilog sa mga mandatory requirements ang kinanganon mga katodo, agud nga makaproseso ikaw ako imo karon mga driver's license sa opisina it aton nga LTO Aklan.
6: May balita, may aksyon.
7: No, kay manami matakong kompleto ikaw mga katodo, para every time nga may ina ka mga bantay sa ato mga national highways. Like may una ka nga mga operation, nga ginapatagayon doon aton ka nga LTO, doon aton nga Highway Patrol Group, ay hindi ka tingron magwan, hindi ma-delay rin mo ka nga paganamon. Hindi ka maghinuwat una nga while nga una ka nga bantay doon aton nga mga enforcers, no, sa Karzadaw, nagakunwari ka man una nga may ginahuwat. Aro iba, nagakunwari nga nasamaran doon mga motorsiklo, pero nung kamatuuran mga katodo, bangon gani nga may una nga mga enforcers, nga nagabantay sa aton kay mga karsadaon.
6: Aksyon!
7: So, nagkaroon ka mga katodo ng mga aktividad nagapadayon da, no? nga ginahimo itatoy ka nga LTO. Bukod niya mang ida sa kalibo, nagligad, may pila ka mga banwa, Malinaw, Altabas, Batan, Libakaw, Aybahay, Anabas, Ag Isla Karait, Boracay. Actually kita, nagpila kita mga katodo, nagbuo kita ita theoretical driving certificate. Nag-seminar kita, ito karon sa may i-issue Aybahay, no, during sa outreach program, no, ita LTO Aklan District Aybahay Office, no, mga katodo, kay Bambam, nga ito kita karabanwa, no, at least kay Pabano, ay, nakasave kita, kay kapara sa Ambal Takaina, kinanganin mo ang maggastos, sa nagkaroon nga certificate, mga to, ginabayaran mga 2,000 pesos. So kung naka-avail ikaw, sa rin ka programa, ginapatagay, at ito LTO, ay mabaho nung bulig, no, especially, sa ato niya mga istudyante, sa ato niya mga kaigmahuran, no, sa kabaryuhan mga todo, kung may una karang mga programa, aktibidad, nga ginapatigayon dong LTO mga

0: May 28 minutos banwa nakatariwan sa oras kara ita ala una. Ah, ginakuha po sa kita banwa, no? Tiyempo sa itong kapag-ililiba, sa itong kapag-pangalagad. Ah, makaroon kay edisyon ito atong karagapala tuntunan. Rong pila ka magabalita, nga wala itong magabotwa, tamatatar sa itong kapag-ililiba, makaroon karang hapon. Ah, bantayan na sa pila ka magadiusin public affairs program, itradyo todo sa Aklan. Uman kita ang magailibati, naga karagad law, sa kaparo karaga oras, sa kaparo karaga programa, daw sa pagpagayag it programang todo action. Partner naton sa technical side, si Katodong Hiranyo Misina, Katodong Jan Albert De La Cruz. Asala di ka na, banwar to karaga pag-ililiba. Ako man din Katodo, naging ka-action, makaroon karaga hapon, si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habag kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: My family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
8: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir o yung sikreto, kakon?
9: Uwa ako at sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off, and collagen mask. Facial

0: Diamond Peel, Quartz Removal, ag Irish Perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod kamare, nga alagang La Marquez man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga kupas ra kagupuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
1: Agharap pa mare, alagang La Marquez man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maagang pa.
0: Ikaw, alagang La Marquez ka ba? La Marquez Facial Care and Spa, located at 2nd floor A. ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanaka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Rodero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung negosyo ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
6: Ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Aramis GDX 500.
1: Uy, Mare, kagwapag yung Luki ka makaroon na. Ihuti mo man abir o imong sikreto, kapon?
2: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagam pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung negosyo ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation, roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag-go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay.

0: simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawait advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
3: Radyo Todo.
4: Chimoyako.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Macho Todo.

to my life when I stop believing and close my eyes.

we fell in love on the first night that we met.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.